ngicela uthi inkosi ngicela ukuba ngibanjwe esakhe isandla. Ngona ngihlale kuwe ngoba ngibanjwe esakhe isandla. Kodwa ungaphele endleleni, ungaphele endleleni. Bangathi nabantu sebeqala ukubona ushintsho kuwena. Bese uvela ukukhathala endleleni uyeke phansi, hayi kanjalo. Ikakhulu ezintweni zobuNkulunkulu. Makwenzeka kufika isigaba sokuba ziyekwe izinto kodwa akayekwa uNkulunkulu. Fana nefaith bafowethu nefaith. Ah umuntu nje noma eyeka izinto kodwa angakuyeki ukukholwa. Kuna lento yokholwa ukuthi uNkulunkulu angakwenza. Ungabuki lento okufanele ayenze, buka yena. Wena mkholwe kuphela. Ingapheli lento yokuthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu emuhle lento uzoyenza ukuthi kanjani? Kodwa I know yena angayenza. Mili ke mzuzu esele ngaphambi kokuba limumba nehora lesine ekuseni. Yebo, izwi lomzansi ke uhlelo bafowethu umthombo kuphila. Bafowethu amandla kaNkulunkulu asekhona. Singofakazi siwabonile, asiqinanga nje kuphela bafowethu. Ngokuba sifunde eBhayibhelini ukuthi amandla kaNkulunkulu asebenza kanjani. Kodwa sizibonele ngathi nathi ngalawa wethu amen. uNkulunkulu enza izinto ezinkulu. Hey umuntu esehlalile bafowethu iminyaka engasebenzi, sakhuleka sambiza ngokukholwa, uyangizwa? Sambiza ngokukholwa. Hey wathembeka uNkulunkulu walenza iqiniso. Hey ngoba uNkulunkulu uyamenzela umuntu iqiniso, mawukholwa nguye, ungena kungabaza. Ungena kungabaza. Have faith in God. Yabona ikakhulu uma ukuthi isimo sayo mhlawumbe ngabe isigulo esithile nje, ngabe ukuphathwa ikhanda mhlawumbe igulo eyithinta ke chronic noma nhlobo yini yokugula. Kodwa uma uya esibhedlela mhlawumbe futhi ungamtholi umntwana, uma uya esibhedlela bathi wonke ama-test abakwenze wona ababoni bona. Yabona mabeke basho njalo mntanami bathi ababoni bona ukuthi into edala ukuthi ungaphili noma ingenzeki lento yini. Mntanami ngiyakucela, ake uze ke uzozama lo Jesu wami. Hey, hayi ngiyakutshela, hayi ngiyakutshela. Yabona la sihlehla khona isibhedlela mntanami, sithi nathi siyabona nje ukufa kwakhe kuyaqhubeka kodwa nathi siyahluleka. Yabona leyo ifuna ke labo ke abahlala noNkulunkulu, uyangizwa? Abahlala noNkulunkulu. Ngitshelile kule amaviki adlule ngathi uNkulunkulu akasoze wavumela isimo ukuthi sikubhedele singahambi ngendlela ofuna ngayo. Engena isolution akasebenzi kanjani. Into zakhe ihamba ngathu. When there is a problem, there is a solution. Kungenzeka isolution ungayithandi noma indlela axazulula ngayo ungabi lo ifunayo. Kodwa when there is a problem, there is a solution. Kanjalo futhi uma kunobumnyama, when there is a

lolu akho lolu hlelo uyangizwa ngithi lapha emhlabeni kukhona izinto okwazi ukuyikhulekela wena ngaye ngichazela lokho esikhathini esedlule maybe nani ngalalelanga la emhlabeni khona izinto oyikhulekela wena ngokwakho uyithole nje uzile ukudla ukhuleke ngempela ngeqiniso nangokuthembeka uyithole bese kuba nezinto la uNkulunkulu khona ekukhombisa yena umuntu wakhe amgcobile yabona uthi mawufika kuyena kube ngazuthi

ngeviki eledlule ngeke ngahlala nje noNkulunkulu kakhulu ngakhulu emkhulekweni akwifasting ngabona uNkulunkulu bafowethu enza izinto ezinkulu. Nawe ngakuthembisa ungalala ngisho ubu

Ngicela ukuthi ubone unibonga ke kakhulu bafowethu wenina ke enilapha ku TikTok. Wena ke ongena kuthula enhlizweni yakho noma ngenxa yesimo obhekene naso. Ngiyakukhulekela egameni lika Jesu ukuba ube nokuthula. uNkulunkulu akuphe ukuthula noma ngabe ubhekene nomsindo ongakanani. Kodwa uNkulunkulu phakathi kwalowo msindo wena uNkulunkulu wami akuphe ukuthula. Ukwazi ukumuva kusona isimo kunjalo, ukwazi ukugwedla kuwona lawo magagasi, ugwedle kuwona noma kunjalo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu akathulisi isiphepho, kodwa unika wena ophakathi kwesiphepho ukuthula. Baze baxakeke abantu bathi usurvivor kanjani kanti kuthi kunesiphepho bese ungabuki isiphepho wena

Beseke uyibona isekude into edala ukuthi ungabi nokuthula. Yazi abanye bayilimaza bona. Angakwazi ukuthola ukuthula empilweni yakhe kodwa uthola ukuyilimaza yena ngokwakhe. Ngoba unaka izinto ekufanele ngabe akasayina ke ezinye uthola ukuthi sezise zayiprova kuyena ukuthi zizinto engenzikani. Ungaba umuntu, ungaba uhusband, ungaba uwife, ungaba abantwana, ubona ukuthi hayi yabona la kunenkinga la. Izinto azenze ngendlela engifuna ngayo. Khona izinto ezilungela zona ngesikhathi sikaNkulunkulu. Engafanele uforce izinto wena. Wena zama uyitholela ukuthula phakathi kwawo umsindo ingcola la ikhona. Wena kodwa ube nokuthula. Baze bamangala abantu kwesikhathi bathi akazwanga yini.

ama gifts ngiyabona yebo ngiyabona lapha ku TikTok uyabona uNkulunkulu bafuthu mam injabulo owazakhela wena yona ayisoze iyagcina futhi isiyistress kuwena kodwa injabulo owayivumela ukuthi uyenzelwe omunye umuntu ukuze

Pra forte, rebo. Nangu kumlalelo omushasha, omushasha niyangizwa. Bona ke bafowethu umlaleli omushasha. Siyamamukela ke umlaleli omushasha walolu hlelo ubani no. Umzukulu ke lo kahashela imhlobo. Welcome Shad. Ambusisa uNkulunkulu. Mama umsebeni

Ize Pintan Gubero Bed Drive. Seyanda uJesu ukuwe esho kimi. Nawe futhi uJesu ukuwe.

umphongolo kaSimakade wahlala ezweni lamaFilisti inyanga ezisikhombisa. AmaFilisti ababiza abapriesti nababhulayo athi sizokwenza njani ngomphongolo kaSimakade na? Siboniseni. Sizawubeka kanjani endaweni yayo? Wawusubaxakileke. Ungazi amaFilisti ayekade uthathelini. Khona izinto eziphila ngoba kukhona thina bokholwa. Make kwaphuma thina. We. My prayer ngawe ukuthi wonke umuntu ofika empilweni yakhe uma kufike wena kube noshintsho kweyakhe impilo ehlazane lahle wena kube ngazuthi ulahle uNkulunkulu uqobo kana nosawoto ebafowethu akekho umuntu oyinaka indaba yayo kodwa lapho umuntu esepheka sefanele kudliwe yabonakala ukubaluleka kaSawoto yiba uSawoto ke kunoma isiphi simo ofika kuso ube isidingo kodwa uthola ukuthi abantu abakunakile ube thola ukuthi awubizi kodwa khona lapho isidingo esikhulu bese ithi sikaNkulunkulu nina ningusawoto wese

endleleni yenu. Ulisho ukuthi wani thumela izwi lakho. Wabaphilisa abantu bakho wabavusa emathuneni abo. Abanye bethu mabebukeka babukeka bengabantu abaphilayo. Kodwa ngaphakathi bafile. Kodwa izwi lakho linamandla. Ukuba nalabo ababukeka ngazulu sebefile. Ukuthi baphile. Ngakho ke silethembile lona. Silethembile. Ngoba liyakushintsha ukucabanga komuntu. Iyayiguqula inhliziyo yomuntu. Iyayiqondisa nezinyathelo zomuntu. Ngakho ke ligcobe nginikela ke okwami ukuphila ekuseni. Ukuba usebenze ngami kubantu bakho. Udumo lonke ngasekugcineni libuyele kuwe. Sifundise baba ongcwele ukuba ukukhuluma kwakho singakujwayeli. Kodwa nsuku zonke mawukhuluma wena izwi lakho libe lisha njalo. Futhi usenze ukuthi singabi abalizwayo nje kuphela sithokoze. Kodwa sithi silizwa sibe senza njengoba lishilo. Ngoba wena uyathokoza uma silizwa silenza. Iloko ke namhlanje engikukhulekelayo ukuba izwi lakho silizwe silenze. Ngoba uma silizwa silenza kuyakuba noshintsho ezimpilweni zethu. Nezimo esiphila ngaphakathi kwazo ziyakuguqula ngoba silizwile salenza. Ngoba nginikele kwami ukuphila ukuba ubeke awakho amazwi emlonyeni wami ngoba uwena owaziyo ukuthi laba bantu yini abayidingayo. Ngiyiswa ke baba ngalomsebenzi omuhle nomkhulu kangaka ozowenza namanje. Ngegama lika Jesu siyacela, amen.

manje ke kuleli lokuqala uNkulunkulu akuvezile futhi okuyiqiniso okokuba yena uyinkosi yayo yonke inyama. Mangikhuluma ke ngenyama ngikhuluma ngabantu. Uthi nginguNkulunkulu wenyama yonke. Amazo uthi bonke abantu abakhe uyi owner yabo. Bangaphansi kwesandla sakhe. UNkulunkulu futhi akabuye aphume bafowethu. Ahambe yobheka omunye umuntu ongaba namandla ukuba asize umuntu ophile enyameni. Yonke into itholakala kuyena ngokuba akukho lutho olungenzeke kuyena. Bafowethu, ayikho into emahlulayo uNkulunkulu. Yithi esihambe sahamba salahlekelwa ukukholwa nokuthi simazi ukuthi yena ungubani nalokho angakwenza yena. Futhi sakhohlwa ukuthi sakhiwe ngokumangalisayo nokuthi mina nawe asisilo iphutha. Yena uNkulunkulu wahlala phansi wacabanga edala mina nawe. UNkulunkulu bakhe wabufaka kithina. Manje ke lamazwi ke bafowethu makhulu kakhulu mayethi nginguNkulunkulu wenyama yonke. Kukhona yini okungahlulayo na? Mhlawumbe kungenzeka ungilalele namhlanje kukhona ukugula okukhona kuwe. Enyameni. Yizwa ukuthi uthini uNkulunkulu namhlanje? NginguNkulunkulu wenyama yonke. Mhlawumbe unokukhathazeka okuzwayo kuwena nenhliziyo yakho ayisashayi kahle ithwele kakhulu. Konke lokhu kwenzeka enyameni. Mhlawumbe unestress ngenxa yokubona izinto zingayi ngala ufuna ukuba ziye ngakhona. Noma uSathane angazama kangakanani ukuba akurobhe. Kodwa uze ungalikhohlwa leli qiniso elithi uNkulunkulu unguNkulunkulu wenyama yonke. Umbuzo ke awubuza kuwe namhlanje okungenzeka ukuthi sezikushaye wakhohlwa ukuthi ungubani. Uthi unguNkulunkulu wenyama yonke, kukhona yini okumahlulayo na? Yena ke bese kuLuka ethi ngokuba akukho lutho. Manje ke uma besilikholwa lelizwi bekungafanele kube khona abantu abathi baswele umsebenzi. Uma bebewufune kuye bengawufuna ngemafemini noma kuhulumeni kodwa bawufune kuye. Ngoba kuye kutholakala konke futhi kutholakala konke ngoba kugcwele kuye kuyachichima.

Ngoba noma ngabe wena uthe uyenza lento wakulahlu nembeza. Wathe ngazuthi lento ikwehlulile. Ungaba interview yomsebenzi. Mhlawumbe uthumelile nawe njengoba nabanye bethumela. Isicelo sekhampani yakho. Baningi nabanye abathumele. Mhlawumbe benibaningi futhi nakwi interview. Kodwa khohlo ukuthi benibaningi ake ubheke yena. Ngoba mhlawumbe laba abayokade unaba bawuzwanga lo myalezo. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Mhlawumbe noma sewukhona lapho unento ethi engazuthi eminye imibuzo ngiyiphendulanga kahle. Mhlawumbe unento futhi ethi ngathi ugejile kweminye imibuzo abakubuze yona. Kodwa ungakhohlwa kukhona ohamba naye. Mhlawumbe kungenzeka kumanje ukwi-problem enkulu yokuthola umntwana. Enunalento ethi iyona nto manje eyinkinga emendweni noma emshadweni wakho. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Batheni esibhedlela? Atheni amaresults? Uwayisile yini kuyena? Wathini yena? Uthi beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Kukhona okungahlulayo na? Mhlawumbe inkosi kuthwalile kanzima ufundisa abantwana bakho. Aloko okuncane obukuthola abafundi abaqeda. Wawukhona futhi nasemcimbini lapho bethola amajazi. Kodwa manje ubusitshela ukuthi ngalesi sikhathi umntwana uyobe sesebenza. Kodwa kumanje akakasebenzi. Manje ngiyakubuyisa manje ngokukholwa inkosi uJesu. Ungena kungabaza. Beka nginguNkulunkulu wenyama yonke. UnguNkulunkulu wabantwana bakho. Kanti unguNkulunkulu wakho. Ubuza ke namhlanje umbuzo othi kukhona okungahlulayo na? Mhlawumbe mawubuka ubona impilo imnyama imnyama. Izinto azila ufuna khona. Ayihlangani ngendlela ofuna ngayo. Azi-reach i-target ozibekele yona. Ake ukhohlwe ke ukubuka leyo target iya kuye. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Kukhona okungahlulayo na? Mhlawumbe uthenge imoto. Kumanje uyacabanga ukuthi ngizoyimisa kanjani indaba yestallment sale moto. Sekube mnandi kona imoto ifikile. Kodwa mningi imicabango ephithizela emqondweni wakho. Ngoba kunezinto osubona ngazuthi zizolimala obuzenza lapha ekhaya. Ungakhohlwa loyo esazinikela kuyena. UNkulunkulu wezimangaliso. Kunomama abasebenza emakhishini emajalidini. Abakhe imizi emkhulu emangalisayo. Ongafunga ukuthi usebenza ku-government. Kanti inkosi lo mama eyamfihlayo. Bakhe leyo mizi baphinde bakha nama-outside buildings. Inkosi ibafihlile. Nawe ngakufihla. Abanye benza umsebenzi ongayidelela nje ngokwamaholo akhona. Kodwa abanye baze balobola baqeda. Abanye besebenza umsebenzi ongaholeli imali. Okuwumsebenzi odelelekile kwabanye. Kodwa inkosi yabathwala. Ngoba beyazi ukuthi yona inamandla okwenza okungaphezulu kwaloko ingqondo yomuntu ecabangayo. Abanye obaba basebenza ezingadini emajalidini. Abanye emafletini bangogarden boy. Kodwa noma kunjalo ma ungabona izinto abazenzile babafundisile abantwana babo. Balobola, baphinde bakha. Baze baqala namabhizinisi, inkosi bafihlile. Ngoba bebeyazi ukuthi inguNkulunkulu.

yethu wenyama yonke. Abanye bashiyo abayeni baba kade kuyibona bebebambe ibusiness. Laseniwela kuye. Inkosi yamfihla lo mama. Hey ngoba uyafihlana bafowethu. Inkosi yamfihla lo mama. Wathi noma indoda ingasekho. Oh glory to Jesus. Inkosi efihla naye yamfihla lo mama. Walibamba waze wazuza ngisho izinto indoda yakhe engayizuza ngisaphila. Kwenzeke eka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Kukhona okungahlulayo na ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Yes, kubanda kunakwenzeka kodwa kuNkulunkulu kungenzeka konke. Nalaba sebenokhe iminyaka bengavulelwa uma bemazi ukuthi ungubani yena, belibamba lelizwi bengangabazi bafowethu, bengena kungabaza bekholwa ukuthi yizwi likaNkulunkulu. Nalaba sebekhathele ngisho ukuthumela izicelo zomsebenzi, vukani nembathe amandla. Nayi inkosi yasezulwini izifunga ithi ayihluleki, ithi akukho kungeke kwenzeke kuyona. Eka ngikuJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na unamandla esayinikela kuyena. Uyafihlana mhlawumbe ningabantwana nje senisele manje, noma umntwana sewusele bambili abazali. Mhlawumbe futhi kungenzeka ukuthi abakaze babe khona abazali kweyakho impilo bephila, kodwa yakufihla inkosi. Hawu bafowethu, yakufihla inkosi. Selokhu wahlakanipha nje uzithwele wena ngokwakho, uyazifukuzela uzizamele wena, yakufihla inkosi waze wabangcono wadlula laba abanababa abazali, ngoba inkosi ikufihlile. Eka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okumehlulayo na? Mhlawumbe kusale izingane zikadadewenu, nazo futhi zibheke wena zinathemba, ngoba uma sekugadla ukufa kuyagadla. Kuhamba nalabo ebesikade sincike kubona. Kodwa noma kunjalo makabonge uNkulunkulu ukuthi kuthi noma kufika sesimazi ukuthi yena ungubani. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Kukhona okungahlulayo na? Mthandazi wami namhlanje ekuseni, sengathi ngathi ngishumayela kube kudaleke kusha empilweni yakho. Sengathi bengathi mangikubeka izandla namhlanje noma nini, kube khona into eyenzekayo empilweni yakho, futhi kuyakuba njalo. Ngeke kushintshwe ilutho ngoba mayiseshilo yena. Mhlawumbe kumanje kade uthi uyazama okuyibhizinisana kubuyele emuva njalo. Njalo ma usuthi uyakha kuyadilika. Njalo ma usuthi uyakuthatha uyakodayisa, kufika ungadayiseki ubuye nawo. Kodwa namhlanje ekuseni vuka nalamazwi. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na? Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. NgoNkulunkulu amarizathi esibhedlela ayashintsha, ngoJesu imphumela iyaguquka kulabo abakholwa uye bengena kungabaza. Jeremiah 32:26, aselifika izwi likaJehova kuJeremiah lithi, beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, nawe ungowakho. Bafowethu, ngicela ukusho lokhu, sesifika sadlula isikhathi
lapho sikhuluma ngezimangaliso kuphela esifunde ngazo encwadini engcwele ukuthi uJesu wenza lokhu naloku naloku. Izwe manje selifuna ukuba lizwe ukuthi lo Jesu esikhuluma ngaye esencwadini wenzeni kwezethu izimpilo. Sebezwile abantu ngonkosikazi wayinomopho iminyaka ewu-12 nangokunqamuka kwegazi kuyena. Bazwile ngoBhathimewu impumputhe, bazwile ngendoda yayihlezi eduze kwechibi igula iminyaka ewu-38 engakwazi nokunyakaza ukuthi uJesu wayivusa. Bakuzwile lokho, kodwa izwe manje lifuna ukubona ukuthi thina esikholwe izwi likaNkulunkulu wenzeni kithina lo Nkulunkulu. Ngeke nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Mhlawumbe ungilalele njengamanje usejele, ikhona lento oyilwayo uboshiwe ngaphakathi. Ngiyazi ngenza ukuba ungilalele kumanje, uyathatha uyabeka uyacabanga. Ezinye izinto zifuna imali kodwa manje uvalelwe. Kukhona nezimpo obonayo ukuthi ukuba khona imali ngabe uyakwazi ukuba uzilwe. Nalapho ngaphakathi izingcingo ayisentshenziswa kunzima. Nabantu ekufanele ngabe uyabathinta abathinteki. Kodwa ukhona ongasoze wathi uma umfonela lube engage ucingo lwakhe. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na. Mina bengizothi mtshela ukuthi iNkosi uhambe nami ngifunda ngaze ngaphuma ka-grade 12 ungithwalile, wangithwala e-college, wangithwala e-university ngaze ngaqeda, futhi wawukhona ngithola ijazi. Namanje Jehova vela, beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke. Ngiyazi omunye ongilalele manje indawo osebenza kuyona akuyona le kufanele ngabe usebenza kuyo, ngokwe-level yakho nangokufunda kwakho akufanele ngabe ulapho. Impilo ekubeke lapho, wahlala lapho sengathi uNkulunkulu safa akasekho. Namhlanje ke fanele uye kuloko owakufundelayo ukuba iNkosi yayifuna ukuba uholele imali oyiholayo. Yayingeke ithi qhubeka uze uthole ijazi. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na. Jeremiah 32:26, ngokuba akukho lutho olungenzeka kuNkulunkulu. Luka chapter 1:37, masilikholwe siliphile, masilikholwe silenze, masililalele bese sili-applya ezimpilweni zethu, ngoba niyabasebenzela abakholwa yilo. Ungakhohlwa kukho phutha kuye, akawaqambi amanga. Uyinkosi yezulu, uyinkosi ephakemeyo, akukho ndawo angayiboni yena, akuna department ekhona ka-government angayazi. Yena angakufaka la ufuna ukungena khona ma ungasuye kuye. Inkinga yakho wajwayela o-connection abadla uphuthu njengawe, wayeka u-connection wasezulwini. Noma engagwazelwa mali lo Nkulunkulu, kodwa wenza izinto ezinkulu. Abanye abantu abazigwazela imali enkulu. Beka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na. Neyibeletho uyazivula lo Nkulunkulu. Hayi kuyomangala yona indoda ebitha ubathola abantwana mntanami izwa ngami. Kuyomangala yona, iyoqala izibe namadawuthi yona, kanti usefikile umdala kunezinsuku.
ithi angazi lento yenzeke kanjani kuze kusho wena uthi hamba ocheck igazi.

0: ngemthetho thola lezenye nezinye makubumbana ihora leshumi
1: uhlobisile right
0: uyaphila uhlobisile
1: njalo ukwazi ukuye enkonzweni kulempela sonto ngiyaphila uyile enkonzweni kulempela sonto na mawuyanga njoba uthenzi ohlangana nomndeni
0: angiyanga enkonzweni
1: oh ngicina nje nihlangene nomndeni kwaba mnandi
0: yeah
1: kube mnandi ke nihlangene nomndeni
0: kakhulu kakhulu
1: yeah benjani
0: Awuzobona nge lunch ngakhombisa.
1: Uzokhombisana.
0: Ithokozisa, cha ngizokuzwisa.
1: Ayazongizwisa.
0: Yeah.
1: Konje soqondana yini lunch yakho nami.
0: Hawu kahle ihlala iqondana sizicabangisa manje ngoba phela. Yeah, kuzokwenzeka.
1: Ayaqonda Nhlobo. Hlobo bese ukhuluma iphutha. Hawu.
0: Hawu.
1: Uqamba amanga ngempela emsakazweni.
0: Hawu.
1: Hlala iqondana nje Hlobo.
0: Ayiqonda. Yazi ngeke ngiphinde.
1: Bana kwehlobo. Benidlani.
0: Besidla ma several colors.
1: Okay, all right. nabusa kahle kwakuhle kwadela.
0: Ah, kwakuhle kwadela.
1: Ufuna ukujabule kakhulu ukuthi awungitshelanga ukuthi ngizobe ningu mnendawo. Ugcina ujabulile nje ngalokho.
0: Hayi, besise khaya nje.
1: Yeah. Izolo bengitshela ukuthi ngizokwazi ukuyohlangana nama BBL lapha eBlue Lagoon.
0: Hayi,
1: ngangabambeka kakhulu. Ngiyaxolisa ema BBL ngoba ayengimemile bakithi ukuthi ngibengxe nawe hlobisile.
0: Hawu, sinda ungikhumbuzanga.
1: Ngiyakutshela hlobo. Hawu, kodwa ngasho.
0: Yazi mina ngitshezi ile yampela sonto ezayo.
1: No yona ngathi bekuyona leya izolo. Cabanga kanjalo impela. Ngathi kakuthi umhla ka 28. But ngikholwa ukuthi konke khambe kahle. Ngiyaxolisela kakhulu ukuthi ngicela ngawazange ukuphumelela. Ngisuke ngavaleleka ngapha. Kudinge ngiphume enkonzweni ngiphuthume eMaritzburg so ngavaleleka. Angibange ngisabaza.
0: Yo mina ngitshezi ile yampela sonto ezayo.
1: Ngizela eThekwini ngaphuthuma ngashona le kwacaca ukuthi hayi ngiyavaleleka.
0: Hawu soze saphuthelwa sinde mfethu.
1: Ngiyaxoxa
0: saphuthelwa ngoba phela wasungixoxelile ukuthi kuyaye kube mnandi kanjani.
1: Kakhulu kakhulu hlobo kakhulu. But ke sikhona ukuthi yonke into ihambe kahle njengalokho bebehlelile.
0: Ya bangadeki bani nje ukusimema.
1: Eh
0: siyazi basazophinda bahlangana.
1: Ehe basazophinda ngiyakholwa kakhulu. Angazi kodwa ke ngiyakholwa. Unonhlanhla lapha nabo ubani konje? Shon babu nkwanyana
0: mnyaya
1: ya ngiyakhole ukuthi mhlambe bazophinda futhi ngesikhathi bahlangana
0: basixolele kakhulu
1: nawe uyaxolisa na
0: ngiyaxolisa ngosami
1: egameni lakho and kwathiwa ngifike nawe yazi into engiphatha kabi leyo
0: and shebe ngizimisele ngithi mina ku
1: mina ngithethi mina ngoba ngisakwazanga kwenu uzoqhubeka wedwa kanti wena usabanjwe yidubulo
0: awusinda ongubuzanga phela uyabona uhlala ubuke iinvite angithi video invite bayisendela wena uyabo so ukukhumbula kalula mawune video manje akulula ukukhumbula imingekho
1: nokulungile hlobo ngicabani bakuthethelela
0: hayi kumele siphinde siye kokulandelayo ngeke ya kumele mabesimemi
1: basendele wena ivideo khona ngoba mina ngibe ngikhohle
0: hayi anginankinga anginankinga
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Sekhuluma indaba ebalulekile ngempela le station ngoba nje ngamanje siyambheka nomuntu ozalwayo sizwe bese simdlulisele imiyalezo yakhe emihle nemnandi eqonde kuyena ngqo khona ke umlaleli osethathe ke wasibhalela sitshela ukuthi ubani ozalwa namhlanje senza kwenzeke weMashezi namhlanje kuzalwa ke abafana bam ababili uJune 29 omdala uthi ke angithanda ukubiza igama lakhe moyeni omncane ubizwa ngo DVD umyeni ke kamancumalo uthi ke Nazareth lami uthi ke ufundisa le Hillcrest bakhule ke abafana bami bayawudlala ke futhi weMasindi yimi ke uMamkhize wakwaMajola emzinto eStick Farm ngiyakuzwa kulungile ke Skananda uyaphila yebo ngiyaphila uthi ngithi happy belated birthday lapha kundodakazi uenhle wakwangqobo bezalwa ke izolo akhule ahlonipheke umhlaba kanti ke namhlanje kuzalwa umfowethu ongasekho uSithabiso ngithi nje ngisho engekho phambi kwethu kodwa ke samthanda ngiyabonga uphila Mkhize.

0: Uyasithanda kakhulu kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Ngisithanda kakhulu
1: ngiyasilalela.
0: Siyacabanga ukuthi ke impela impela okushuthi kufezekile iphupho lakho
1: ngoba yabona uthandaza.
0: Ngikulenda lo answered prayer era.
1: Yebo
0: umothandazela uNkulunkulu akwenzele.
1: Izinto ziyenzeka.
0: Ah bazalwane.
1: Kusho ukuthi siyanqoba ngomthandazo.
0: Hayi umthandazo ngiyawu recommend.
1: Siyabonga kakhulu xolile Khakhuse mlaleli njengoba ngiwasileke yona into okaze sihle nawo lena engumuntu omusha ina njengoba siphothula inyanga yabantu abasha sikhuluma naye ke ngenhloso yokugqugquzela umuntu omusha olalele ngalesi sikhathi ukuthi nangu uXolile Khakhuse oyi-CEO ye Miss K services so siyacela ukuthi usondeze indlebe ke ulalele uthi ufike nini la ufike futhi kanjani asihambe ke Xolile usithathe nje ekuqaleni masikhuluma ngoXolile Khakhuse sikhuluma ngobani ngempela
0: sikhuluma ngentokazi yasemakhaya eyazalelwa eHardingi kwamachi la ngazala khona ngakhulela khona ngakhuliswa umalimekazi wami ngenxa ukuthi uma wayesethekwini ufuna imisebenzi uyabo and then ngakhula kahle endaweni yasemakhaya ngazi lutho everything okwakunomali yayingekho ipressure singena ama cellphone singana inkinga futhi kwazi ufuna ukufunde nje uye esikoleni ukhamanzi upheke you know ngiphuma kuleyo environment enjalo
1: ngizwa kahle so ufunde ngakhona ngale khaya
0: yebo ngifunde khona eHardingi
1: wazi waphothula
0: ngazi ngaphothula khona embono wa high school
1: kumama beniba ngake khaya
0: kumama so 4
1: ni u 4 wena wesingaki
0: yi last born
1: umagcini icino sikama ngizwa kahle kakhulu so bekunjani ukukhula ngaphandle kwamama njengoba kade la eThekwini yena efuna amatoho
0: yabona uma ukhula emakhaya awukuzwa kakhulu ukuthi umama akekho ngoba khona umalume khona imali mangazi khona abazali babazali kuthule point uthi ngangazi ukuthi akubona ekhaya lapha ngoba ibuka mawami ne ngazi uthi ngisekhaya ngoba nje uantu wami wasikhulisa kahle kakhulu Nkosi yami ngiyabonga uNkulunkulu ngayo wathi noma umama esedlule emhlabeni sakhula kahle still safunda saphumile sonke soba ufo uantu hlezeshe ethi ubonga into yedwa ukuthi safunda so wonke umuntu uma kuphela inyanga uya kwi ATM yakhe uyabo
1: osho ukuthi bene ngabantwana abafundiseka futhi abalalela
0: yebo yebo
1: ningasho ukuthi hayi phela akangizayo
0: hayi ngeke
1: kodwa nikwazi ukulalela nithathe nemfundiso ninikezwe zona ngiyajabula mangizwa uthi ngiyambonga lo muntu wesifazane ngoba lento isivezele ukuthi bakhona abantu besifazane abaphilayo abakwazi ukukhulisa izingane kungathe ezabo ingabi khona lento yokuthi mayifika umzali athola indaba ezimbi ezenziwe abantwaneni bakhe ilowo muntu oyi sokuzona
0: hayi sina nje sikhule kahle nje siphathane kahle kuze kube namhlanje uantu sakhona siyathanda futhi kuyothi siyekhaya siyombona
1: ngiyajabula lokho okuchaza ngokusobala ukuthi asoze namlahlo uantu
0: ngeke sikwazi
1: ngizwa kahle sithathe ke emva kokuba usuyiphothulile imfundo yakho ubusudlule laphi
0: mangiqeda nje imfundo yami yase high school ngihambile ngaye DUT DUT ngenza idiploma yami accounting ila ngenze khona mangiqeda khona ngaba nenhlanhla ke ukuthi bengikhonza ngoba ngumntana kaNkuluNkulu bengikhonza kwelinye ibandla ngikwi worship team mase ngivalwa isikole sithiwa ngiyahamba kwathi hawu sisixolo uyahamba keke shiya iCV mzalwane
1: so vele ekhaya benikhonze ekhaya
0: yes yakhonza vele ekhaya kwaba kanjalo left my CV abazane bayiphatha hle CV yami ngaqala ngasithola umsebenzi e-bank ngasebenza nje kanjalo ngasebenza 10 years
1: usebank
0: ngisebank ngaze ngapromote ngaba i-branch manager
1: kakuyilipi libandla
0: la senzomiyeni
1: dala
0: mfethu ngo 203
1: sengilikhohle so abazalwane baze baphila bathi shiya CV
0: cause ngithi ngeke worship team babona ukuthi akwazi ukulahlekelwa yimina funeke ngibe khona ebandleni so in order ukuthi ngibe khona funeke ngithole umsebenzi ke manje mase ngisiqedile isikole
1: so ke wayishiya ke CV yami
0: yabase ezandleni zami ezendleni ezi right yebo ngaya ku interview ngakhuluma isingisi Nkosi yami sale emakhaya
1: Yeah.
0: Utsimbona umncinyane.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu kanti uzophumelela.
0: Kwaphumelela uNkulunkulu angenzele umusa ngaphumelela.
1: Waqashwa ke wasebenza 10 years la.
0: Ngasebenza futhi angiqalanga nje kahle ngaqala ngi field worker. Ngisebenza sijoinisa abantu ama account emgaqweni. Ngaqala kanjalo mina. Ngayenza lento for 4 years. ngangijabule futhi ngangikwenza ngihlize ekhulekile.
1: Yeah.
0: Ngabuya nga apply ngaphakathi.

0: ngangena ebranchini ngasebenza ebranchini lapha ku street ngathola enye promotion ngayo by branch manager ezingolweni khona futhi ka Nedbank. Yes.
1: So usebenze lapho ngicela siqhubekeke uhambe nathi nje.
0: Okay, mangiqeda lapho ngoba ngumuntu nkosiyami oyithanda imali, ngiyathanda i financial freedom. Ngiyathanda nje ukuthi ngibe nemali ngingaxakeki. Ngaba motivated ukusebenza call center ngoba ngiyazi ama call center akhokha kangcono. Umngani wami ngenxa ukuthi ngiyangena lo nginalo RE5. Umngani wami wathi hayibo uyazixola no RE5 emsebenzini kufuneka abantu lethi CV. Ngihamba iCV kanjalo ngabizo for interview ngathola umsebenzi.
1: Yabo. Seke umunye manje umsebenzi.
0: Ngasebenza khona ngayenza ngampela ke imali ade ngiyifuna. Lento ade ngisho ukuthi lapha bebangiholele kahle ngayibona ngathi nayi imali ebede ngiyifuna.
1: Nayi imali ngiyifuna.
0: Yes, ngajabula kakhulu emva kwaloko ngaba nesifiso sokusebenza emkhunjini. Ngoba ngaye iholidini kwe-MSC. Nakhona futhi aphuma ama-posting applier. Ngaya kwi-interview ngaphasa. I-medical-ke ngayifela kwathiwa ngisidudla. Umzimba wathi cho. Kufuneka iyilenda lapha amaketsheketshe
1: amanje.
0: But-ke uNkulunkulu emuhle at that time ngoba ngasengiresayinile ngala. Ngathola ngathi ukubamba kancane e-Transnet.
1: Ima-ke usuresayinelani ngala?
0: Phela ngithi manje ngithi ngemkhunjini.
1: Busuyitshela ukuthi manje uyahamba.
0: Ngiyahamba manje. Sengenze yonke. Kufanele manje ngiphase i-medical.
1: Ngiyacabanga ukuthi walimala la.
0: Ngalimala futhi ngambuza uNkulunkulu wathi inkosi I wonder ngihlaniselane South Africa ngoba bengifuna ukuba abroad. But now sengiyazi.
1: Kodwa nkosi yami eyiwalimala lapho.
0: Ngalimala.
1: Senze yonke into waze wa resign ngishayisebenzini.
0: Sengilindile i-date.
1: Usulinde i-date.
0: Nabo bangilindile abelungu ngani bathi Xoli uwoza ithini weight ncipha phe kuyancipheka.
1: Kosa wazama nokungena yini ohlweleni lokuncipha.
0: Ngajima sisindi ngadayetha ngafasta kukhe ngakwenzanga lapha.
1: Uthuthu uyabuyela
0: umzimba uthi cha wena nje uyistufuza.
1: Hawu kodwa xolile. Hawu kodwa xolile. Ngiyacabanga ukuthi wagula lapho.
0: Ey ngagula but mina ugula kwami. Ngihlale ngiwumuntu opositive kuzo zonke izimo ngihlale ngazi ukuthi uNkulunkulu
1: unesandla
0: futhi mase kungenze ngendlela yami ngithi inkosi bo planeni kanti wena ngihlezi ngenza njalo.
1: So wathi ukuhlala ke kuleso sikhathi ngasaphumelela nguhambo kwaze kwaba kuvele linye ithuba futhi
0: hayi igrace nje employment uNkulunkulu wanginika
1: hayi wasinikeza impela
0: ngoba
1: ngithi ngilalela
0: kuloko okuhlala nje ngathola iTransnet ngasebenza iTransnet ngaba igeneral lokho angeke ngabamba ke laphayana ke ufaka ama avaro nemabhuzu usesporweni impela ufaka impolo kwaphela manje wokugelwa amaqhoqo sebank
1: yebo
0: singawenza umsebenzi
1: wawenza umsebenzi
0: kawenza kodwa ngangaba permanent bese nga decide ubuyela futhi lapha call center ngabuyela ngathi ngisakhona call center ngathola icall yasecebo lethu bathi baya bathi nje siyakudinga ntombazane and then I went ngaba u team leader khona call center yakhona kuba mnandi ukusebenza ecebo lethu kakhulu baphinde bangithatha bangifake ebranchini so ngaba nginalo ama experiences lawe call center ne branch yabo
1: ndawonye ngiswa kahle kakhulu ake siye ngapha bese sibuye.
0: Okay.
2: FM.

0: yabo angikaze ngiphile ngesalary yodwa
1: ilento ke kade ngifuna ukuzwa kahle kakhulu ukuthi uqale nini ke manje ukuthi dayisa noma kube khona okwenzayo nakubusebenza
0: ngaqala ngo 2020 2020 nge COVID-19 yenzeka ngase ngibuya lapha eMpumalanga ngabuyela ekhaya kwavalwa kwaba ne lockdown upresident wethu wakhipha 350 nami ngangu qualify 350 kodwa ngathi no mina ngizokudayisa abantu bazothula 350 bazothenga kumina
1: okay
0: ngaqala ngadayisa ama jackets ngawalanda la edropheni ngagodwa nawe ngaye ekhaya ngifike kudayisa ama jackets ngempela ngayenza imali
1: wayenza imali
0: impilo yami yaqhubekeka normal ngihlezi no auntie lana naye yangisupporta mase kushoda ngithi auntie ufuna most stock anginikeza imali ngistock
1: lo mqondo ukufikele ngawo 2020 awukazi uyicabanga udayisa esikhathini esiphambilini
0: isikhathi esiphambili even at DUT e university mina ngangidayisa i tick sweet
1: Budayisa dikswini.
0: Ehhe, ngidayisa ama yogurt ani dikswini lezi ezidochepis phakathi. Ngangingazi ukuthi it just came naturally nginokudayisa. Kwakuzenzakalela. You know mangidayisa mina I'm just having fun at the same time ngenza imali. Uyabo. So bengulo muntu kanjalo.
1: So wadayisile ka jacket ahamba kahle kakhulu.
0: Ahamba ama jacket.
1: Emva la uphoyine nyo ophinde wayebandakanya nayo ebusinessini.
0: Okay, ngaphinde ngathola enyi opportunity yokudayisa izindlu. Ngaba yi-property practitioner yenye inkampani yesi. So ngiyasiza nalapho umuntu ofisa ukuthenga indlu ngikhona ngaqala ngo 2021 yinto engifisa ukugugela kuyona angifisa ukuba ugogo nje wempesheni
1: Nkosi yami
0: ngifisa ukuba ugogo ohamba ama meeting
1: ngikuzwa kahle so wangena futhi nakhona nga
0: ngangena khona
1: wasebenza
0: ngisakwenza naloko namanje 2022 ngabizwa lapha call center ngasebenza 2022 ngaqala kule nkampani yabangcwabi le enkulu ngasebenza khona nga introduce indaba yokudayisa imoto futhi izindlu ngiyazenza ngiyasebenza nalapha so kwaba khona ivideo engiyenzayo nje ngelinye ilanga ekhuluma ngo RE5 which is certificate abantu abasebenza kuma insurance companies nama bank ne
1: abasebenza
0: khona ngiyenza le video ngiyiposte bese ngikhuluma nje ngokubaluleka kokuba nesitifiketi lesi bese ngingirecommenda abantu ukuthi omnye umngane amayifundise umphathi wami wathi Xoli ngifuna kube wena osiza abantu ngalesitifiketi kathi mina wathi yes at a time ngangingazithembi ukuthi ngingakwenza kodwa ngathola study material ngafunda ngabiza abantu abayifunga abafundisa nje ngabalaleli ngabachaza ngachazela bavele baphasa abantu bavele baphasa abantu ngamangala ukuthi hawo uNkulunkulu kantu nami kulowo mzuzu ngathola i call from his managers ezowuthu zeinkampani einkulu zathi xola abantu bakho mebephasa osiphe bona hawo Gabonzo uNkulunkulu kuyona lento
1: ema bank
0: laba ama insurance companies
1: ama insurance company
0: amakhulu yes baphasa abantu bawuthola abantu umuntu uhle kama jokes iyenza imali ngo social media wakho
1: udelela abantu
0: negativity inkosi ngabe uphosta izinto ezipositive lapha kodwa nje ngaphezulu kwako konke musa ukuthi ungabe uhlela ku TikTok wena ubheka ama jokes post ibusiness lakho
1: oh yeah
0: yes
1: so uyakutusa kakhulu
0: ngiyakutusa kakhulu ngiyakuthanda kodwa ngithi hlala ke manje shintsha ukuhlala ke manje ungahlali ukubuka izindaba ungahlali ukuhleka ama jokes hlalela ke manje ukuthi uposta ibusiness lakho usuku nosuku show up veza sitshele ukuthi wenzani empilweni
1: ngoba kubalekile umuntu nomuntu kube nento ayenza
0: yeye kubalekile kakhulu
1: noma ngabe kuthiwa ke umdala omncane kubalekile ukuthi kube nento ezoba khona uyenza yithandile leka view once wesalary
0: ukuthi ngule
1: you view once
0: guys ngeke sikubalekele lo
1: yiswa kahle yabona ke manje ukuthi lenkulumo ayisaqondile nje kumuntu omusha kuphela kodwa nombani osebenzayo ukuthi kubalekile kube khona okunye ozothe sandleni sakho kukhona ukuphethe usidlulisile isincomo ngezinto oyibona abantu abasha bezenza andingecabanga ukuthi amathuba sebaningi kakhulu manje la kwezoxhumana
0: yebo
1: ya asemaningi kakhulu kwezoxhumana amathuba futhi abantu abasho bona ukuthi bayangena kona ezinye izinto sizizwa ngabo ukuthi hayibo sekukhona into ethile ongakwazi ukuyenza kanje so nemisebenzi uyathola ukuthi khona manje abakwazi ukuthi bazenzele yona ngifuna mhlambe ke ukuzwa into ongathi njengomuntu owumuntu omusha ongathi iyakhathaza lento emoyeni eyenzo khabanyoza kwini
0: Enye into engikhathazayo

0: kuza kuthi abakuthandi ukufunda. Yabo abayithandi incwadi. Kubalekile umuntu omusha zip empowerish idli incwadi. Kukhuthalele nje ukufunda. Umusa sesikoleni nje bazivalwe manje ikole funda iphepha lakho la matric ngeke lize likulahlekise. Ngiyakhumbula amazwi engawtshela babu wami wathi xola ungayilahli incwadi. Incwadi yoba uma wakho yoba babu wakho sengasekho. Uyabo? Yabo lawo mazwi lawo ngingaxoxela ukuthi diploma ngayiqeda kanzima kodwa nje ngangithi ngiyofela esikoleni. Ngayiqeda ngihlala kude ngangishadile ngaleso sikhathi I was highly pregnant kodwa nje ngifunda ngisebenza. But nje ngay I got my diploma kungalula ngithola ngayo mini diploma emkalula kodwa amazwi kababa wami ahlala enkentezi ukuthi ixole isikole sibo umakho sibo baba nangempela ngalowo ma qualifications enginawo angiwusweli inhlobo umsebenzi
1: awusweli
0: angiwusweli
1: usothi enye indaba ukuthi wawushadile ushade nini
0: ngashada ngincane phela ngintombi eno Jesu
1: washada umncane kakhulu
0: ngina 21
1: yo usashadile
0: no yisosha manje
1: usuyisosha liyikhuzayo manje mhlawumbe nje kafushane uhambo lakhe emshadweni belithokozisa
0: cha uhambo lami lasemshadweni belingathokozisi ngenxa yokuthi sakhula thina senkonzweni utshela ukuthi uyayiphatha kahle uyashada you know asjoy
1: Yeah.
0: So ushada nomuntu ongamazi.
1: Ongamazi, yes.
0: Umshado wami wonjalo ngashada nje umuntu engamazi. Mhlobo ubhuto smileayo njengamothe uyasmile, ngazi smile kuphela. Kanti emshadweni kungaphezulu kwesmile. You know umuntu ufuneka umazi. Ke ngathi mina ngeke mina ngiyagodola.
1: Wo vela cha kodwa ismile sibe sikhona
0: angeke ngathi umshado
1: sisindile
0: umshado sisindile requires more than a smile ukuleka indoda responsible deke indoda emshadweni yabo njengoba nangu umuntu wesifazane kungaphezulu kokuthi ngiyumuntu osokudengeka umfazi emshadweni yabo uma ngabe ngithi ngiyoshada manje kufanele ngazi ukuthi ngiyonzani nge ama responsibilities zakho na ngiwenze njengoba enjalo so kungaphezulu ukuthi nje uxolo uya u active wenza izinto eziningi uthanda ukwenza imali mase shat lifine ngibe unkosikazi angithi
1: ngiyakuzwa ngikuzwa kahle kakhulu Xoli siyabonga kakhulu ukuzwa amazwi amahle kangaka osinikeza wona namhlanje siphothula inyanga yabantu abasha usubalulile ukuthi ukufunda kakhulu kubantu abasha ngicabanga ukuthi ngingena emlomeni usaqhubeka nokubalula izinto ezikhathazayo ngabantu abasha
0: yes abantu abasha bakuthanda ukufunda abantu abasha bathanda izinto ezilula abantu abasha nje abakhuthali ngithi umuntu omusha ekhaya idla incwadi funda there's even online uyafunda na online kukhona ngisho uNSFAS bafethu uma amandla ke ngekho lapho engafiki lapho khona ama short courses awo 800 rand awo 1000 rand ungacela nje kumalume ubeke isend phezu kwesend uhambe register ufunde and impilo yakho ngeke iphinde ifane
1: Sikuzwa kahle siyajabulisa ke lezo indaba namazi akhuthazayo wabhekise komunye umuntu omusha kodwa ke ngiyazi ke le nkulumo ayiqondene na wonke umuntu omusha ngoba siyabaza abantu abasha bezama ukuthola isikola abanye bengasitholi beze baphathaye kabaze babe ne stress be stress ayikhona ukuthi ikhala bayitholi bafisa ukufunda abanye abane stress ukuthi sifundile thina wexolile sinazo i-certificate zethu sinazo kodwa inkinga yethu to awona umsebenzi esingakwazi ukuthola namathuba
0: yes uyabona kuma banking save ama banking nginobhuti mina babe nama degree e-engineering umuntu nge-degree ke-engineering athola uRE athola umsebenzi kungenze ukuthi ungathola umsebenzi lo owufundele kodwa ngenxa ukuthi lama short courses guys engihlezi ngikhuluma ngawo uma wenze yona kuhlangana ne-certificate sakho umnyango uyovuleka na kanjani
1: kukhona la kovuleka khona
0: kukhona
1: ngekuswa kahle sihlabela phambili ke emsakazweni wakho sisahlezi kamnandi nalento kazi injongo enkulu ukuthi into omusha khuthazeleka ungahlali uthule kuyayaluza zama imizamo uyaluze ubone ukuthi ikupho kungenzeka empilweni okwamanje siye ngapha emakethe bese sibuye
2: Build hard umlazi kulethele emtitilizo yamakhombo ukwakha u one room noma u two rooms kusuka phansi kuya phezulu ikhombo ka one room ono cement ehlabathi sokuplaster ama lentil ama wind isicaba se aluminium uthayela kohlobo le IBR 4.2 meter treated timber IBRC mesh no black plastics ayona ke indlu ngaphandle kwama blocks akhona ama blocks ka concrete konke lokhu kuthola ngaphansi ama

0: Waisosa Ozoimela, either legacy featuring Equesta and Kidex. Emsakazweni akwazi lomzansi. Ngale kwaloko siye ke kwamkhucululi nomnumzana uThembe usekhona endlini zomsakazo. Sizozo sithathe sibeke ukuthi ke usiphatheleni kwamkhucululi. Asikubingelele sikwamnyele emsakazweni izilomzansi mnumzana.
1: Ngiyabingelela kakhulu Mashesi, mphinde futhi ngibingelela abalali bomsakazo izilomzansi.
0: Siyajabula, siyathokoza ukuba nawe. Ihambe kanjani impela sonto?
1: Impela sonto ihambe kahle kakhulu.
0: Ehhe.
1: Yebo nje si kodwa ke phela umcimbi ubuseduze wasekhaya
0: nami yeah.
1: Ngathi ngase ngihlala ngase ngiyehla ngobono makhelwane.
0: Ehhe.
1: Ilokho nje engithi bekuyinto yami yakhe bebalulekile izona.
0: Ukhathi uhambe yobona umakhelwane uthathile yini induku yokudondolozela?
1: Impela ngithathile.
0: Ehhe.
1: Induku yokudondolozela.
0: Iya
1: ukuthi phela kubonakala ukuthi sengimdala
0: sengingithi
1: mawuso dondolozela uyahlonipheka abakuthathi noma kanjani
0: kanti
1: futhi kunendawo yakhe especially kuma kuyimcimbi indawo yakhe ekhethekile
0: okuthiwa
1: ke yabadala ke le abadala bangene ngala
0: ya abadala bangene ngala
1: yeah
0: oh so uyitholile nawe lo ndawo
1: ngiyitholile lo ndawo
0: aya wasungena ke ngala
1: ngenenza iphuthe impela ukuthi ngiyithole indawo yami engifanele
0: yeah ngizwa kahle kakhulu mnumzana uThembe umlaleli ulindele ukuzwa ukuthi njengoba uqhamuka kwamkhucululi oqalayo ukuzwa ngomkhucululi uyathanda ukwazi ubani umkhucululi futhi wenzani.
1: Hey ngiyabonga kakhulu. Masikhuluma ngomkhucululi mlaleli sikhuluma ngabantu abasuke abalapha ngamakhambi. Abalapha isifo sakhona besishaye besivale besithi inyako kulalokho kuthiwa i root cause.
0: Mhm.
1: Ukusho ukuthi imbangela yangempela yesifo. Siyayelapha. Asithithi balisi. Ukhumbule mlaleli ukuthi kunezinto ezizifo zanamhlanje ukuye kuthiwa zelapheki.
0: Mhm.
1: Njengesifo samathambo. Isifo samathambo siyaselapha thini?
0: Yeah.
1: Ngoba njoba kuthiwa ama product awumkhucululi okusho ukuthi sithi selapha leso sifo kodwa bese sikhuculula futhi nalezo zinto eziba imbangela yokuthi wena ugula amagciwane asuke ekhona egazini no poisons zonke lezo zinto.
0: Why not umkhucululi?
1: Ingoba sicale ukusebenzisa nje umuthi sinikeza abantu nje singakawuqambi ngisho ukuqamba. Kodwa ubuthola ukuthi umuntu simnikeze mhlawumbe umuthi wamathambo noma ngabe mhlawumbe nje umuthi mhlawumbe wesilumo noma yini ethi umklinile. Yonke nje ama report bese wathola ngemithi kamkhulu abethi umuntu amklinile. Wobuka

0: Ngoba uma ngabe usebenzisa amakhamba kamkhulu ngisebusweni uyashintsha ubuso bakho babuhle busuleke babo ngingithi nje mina abantu abanenduna ngikhuluma nje ngeyinduna into ezoyibona ngoba ngingithande mina ukuthi uma sikhuluma ngokwelapha sikhulume ngento ozothi umuntu uma ethola iproduct yethu ube khona umehluko awushoyo uma ngabe bekubuhlungu umzimba esho ukuthi umzimba usebuhlungu uma ebe neyinduna esho ukuthi iyinduna sezi ayisekho iyinduna ngo 7 days iyinduna ngikhuluma ngomuntu o-17 sinomuntu apho office okuthiwa yikhambi sale sengumenshina nje ukuthi ikhambi lelapha iyinduna isikhambi sihle isikhumbe sibi umuso futhi buba buhle uma ngabe kuthiwa usebenzisa lo muntu kuthiwa ukhambi ungu-2 liter uthatha usebenzise angithi ngikhuluma ngento mina osuku uzoyibona futhi osuku nje uthi uma usebenza lo muntu uyachamisa kakhulu angithi ukhomba ukuthi uyakhocelela njalo uma ngabe unesifo samathambo uyabo kukhona futhi uyendlini encane ukuvame kakhulu futhi uyendlini encane ukuklina lezi zinto lezi okuyizona ezikwenza ukuthi ube nemajaqaba zonke lezo zinto inyawo eyivuvukele inyawo eyihlabana lo muthi lona wethu ubizwa kuthiwa umkhuculi awushiyi lutho ohambe sana ne detox yakhona le detox siyakupha yona awikhokheli uma ngabe uthenga le product egamkhuculu noma ngabe kuthiwa uya ma office inethu khumbula mlaleli noma ngabe kuthiwa uya eitolo uyifika uthenga lo muntu akamkhuculu uthole le detox yakho ozoyithola mahala nokona eitolo kuyenzeka ukuthi mlaleli bekhohle noma belibale ukuthi bekunikezeke lo muntu sisho ukuthi icela le detox mothe isitolo ngicela umuntu ohambisana ne detox ngomkhuqo ushila utho noma ngikhuqo ohambisana ngesivalo esiblue bazokunika lo muntu busucela i detox yamahala iyona ke le detox othuma uyigcobile uyigcoba ngaphansi kwenyanga ngaphansi kwenzwa uma ngabe inyawo beyivuvukele ekseni uma uthi uyavuka inyawo ziyahlaba ngakusasa uzobubeka phansi inyawo ikakhulukazi njoba njena kuthuthu zimba mhlamba uyagcelazeka mhlamba ngenxa yamakhaza zonke lezo zinto kubalekile ukuthi uyigcobe detox ukuze ungaze ukuhlaselwa kakhulu isifo samathambo khumbula ukuthi amakhaza isifo samathambo enza iyumonia mhlamba ukwehlela mhlamba ungathi that is why siye sithi futhi masukubhala lapha sithi ena ukwehlela ongapheli uyakwathi ukusebenzisa ngisho ke umehluko plus nanokuthi some of our product engiwamentionile azokwenza ukuthi sifinyelele kalulu egamethi umkhuculi ingoba wona ulapha ngalendlela esingiyishilo angingene ke umuthi ke futhi okuthiwa umuthi kashukela khumbulani balaleli sinekhombo esiyenzile office lapha e200 rand inkombo nje eqondene nokuthi ashukela nanezinto mhlambe ezidalwa ushukela emzimbeni ngingabala nje ukuthi mhlambe ushukela kuyenzeka ushukela ukuthi mhlambe ube nezilonda kuyenzeka futhi ushukela ukuthi mhlambe ungaboni kahle emehlweni ngenxa kashukela angithi siwahlukanisileke lamakhombo lezinto ezokuyikhombo yethu sathi kwikhombo uzothola uvuselela powder uphinde futhi uthole umuthi kashukela lo okumu uzokuthiwa umuthi kashukela special ebese uzothola ispray noma ke lezi zinto ngayinye ininto eyiningezela phayo kodwa ngizothanda ukuncaka kakhulu ukuthi kule esithi ena uma ngabe unamehla angaboni kahle emehlweni uzosebenzisa ngoba sifakile ipowder uyawuthatha upowder uyawuhlafuna njethi uhalf a teaspoon njalo emva kokudla uphinde usize futhi egayekeni kalula kokudla iswini ngoba ushukela nje is about ukudla bafowethu yabo ngoba uma kumake wadla usho lakho uyanyunga yingakho bethi fika uze udle izinto eyisho shayo gayeka eswini okwenzela ukuthi usho lwakho ungazonyuke ngalendlela thina ke sithi ke siyakwazi ukukulekelela ukuthi ukudla kwakho kusheshe kugayeke eswini ngalomuntu obizwa ukuthi uvusa futhi uno omega 3 owenza ukuthi uma unenkinga yokungaboni kahle emehlweni ukwazi ukubona kahle emehlweni futhi lo vuselela futhi unama ulapha ama ulcer uphinde futhi lovusela uma unekhanda nje uyakwazi ukuthi ukusize kakhulu ebese ke le combo futhi iba nomuthi kuba nespray silapha ilonda nakuphi na la ozwa khona ukuthi kubuhlungu egazini uyakwazi ukuthi uspray khona uma ngabe uneyilonda ngithi ilonda iveza ushukela yes uzobona kumehluko ke ilonda kasiyibhiki ngoba even noma ngabe kuthiwa una ushukela kodwa uyakwazi ukuthatha izifo zonke kodwa bese ke uphinda futhi uthathe ispray usiphuze bese uyasike isilonda ke ngo 3 days 4 days uzobe usuzwile umehluko khona ke akuyona uzifo zonke uyona ingxenye yekhombo kodwa ingxenye yekhombo ilokhu umuthi kashukela uvusela powder ebese kuba ispray ngicela ukuthi balalele ke sithi nje ngoba ngingithande ukuthi into ibe nofakazi ukuthi ke sivulumele lo yedwa oke wasebenzisa nje any of our product esinakwa mkhucululi sisi ufakazi abuchoyo uzothini.
1: Yebo mkhulu ninjani? Ngiyaphinda ndiyakubingelela ntambama. Hayi. Ngiyabezwa abantu kwi-status sakho. Uyazi bengithi lento abayisho yenzeka kumina ngedwa. Ngase ngithi ake ngithule ngingaqali ke ngikhulume ngithi kwenzakalani. Yabo nje kusuku lokuqala ngisisebenzisile. Yabo khona uthe ulale waze waselwa emsebenzini. Lento eyenzeka kumina. Ngisithathe ngomsombuluko ngasenza ngosuku. Ngolwesibili isitshela ukuthi ngaphaphama ngo-7 ekuseni. 7 ngingazange ngize ngiphaphame ngisho ukuphaphama. Ndilele obumnandi ubuthongo. Uma ngivuka nje kwabe sengathi inkulu into nje esukile kumina umzimba wami ngawuzwa ulula u-right ngale ndlela. Ngaze ngavuka ngaxoxela umngani wami, ngamxoxela futhi ku-WhatsApp ngoba sikhona ukuba ukubonana ekuseni. Ngithi ayibo ngeke angazi kwenzakalani kumina. Hlobo ndiyilale namhlanje lalo ubuthongo engingakaze ngibone obumnandi. Obumnandi ungaphuphi ngisho ukubhudalaza mhlawumbe ukucindezeleka nje. Ngathi ngisho umzimba wami ulula. Hayi waqala.
2: Sawubona mkhulu. Ya mkhulu ngithi angidlulise ukuphakamisa izandla angazi kangaki. Ngisebenzisa isiwashini sama-tools. Hayi singenzela amanga. Asingenzela uwani mkhulu. Hayi bo. Umehluko mkhulu ngiyawubona. Ngicela ukuthi ngiqhubeke kulo 3 days. Ngiqhubeke mkhulu ngoba ngiyawubona ukuthi hayi zihamba phambili mkhulu. Ngisaqhubeka mkhulu.
0: Ayi asibonga kakhulu kubalaleli bethu abathe baveza ufakazi inkulu kakhulu into abayenzile kuthina. Laba isikhathi esiningi abalaleli bakhuluma ke ngesiwasho ke. Isiwasho lesi sinaso kwamgoculi, sinesiwasho kwamgoculi njengoba nje umlaleli ekhuluma ukuthi uyacindezeleka, yina iyamathunzi amabi lawo ziyilwane umuntu ezimcindezelayo. Wenza zonke izinto yabona lo muntu lo noma ngabe kuthiwa kunezinto ekhaya mhlawumbe igibela phezu kwendlu yakwazi ukuthi phezu kwendlu wazi ukuchela nasegcekeni ke nje. Uphinde futhi lo muntu uyakwazi lanokugeza ngawo nalogquma kwawo. Isiwasho lesa kwamgoculi okwazi sebenzisa izinto zakho zokwazi ukuthi sidonseke uma usuyikline kahleke usubothatha ubhaqaka ubhaqa luya dodla lapha nimsam ubhaqa lungisa futhi nedlozi bese uyakhitsipa kamkhulu uyamathunzi amathunzi ngoba hlezi uhamba uchusha emathunzi njalo njalo kuyenzeka ukuthi izinto zakho zivaleke zime zithi ngqinje ngengamathunzi sokunawo ngakho ke kubalekile kakhulu ukuthi usebenzise isiphe kamkhululi elapha insipho elapha amathunzi hayi okuningeke ngengathanda ukuthi ngikhulumele manje abantu sebengikhona malaleli ngicabanga ukuthi ke baqedileke sizobuye futhi sibonane kodwa ke ngicela ukuthi ngikhumbuze njengoba kuyinyanga yamadoda yobaba kule nyanga senza ispeciali esiqondene na wonke umuntu wesilisa sikhumbule ukuthi ngenyanga abantu besifazane sasenza sasiqondene abantu besifazane sabonga kakhulu support sabonga kakhulu iresponse kulonto nabesilisa sesithena ke asibenzele kule speciali sikhona office uma no actually special actually ngicela uxolisa kusho ukuthi icompetition ukuthi ma thenge noma yipi product akamkhuculule kunephepha ozokuthola wena umuntu wesilisa ozobhala igama lakho ngemuva kwalo nenab cellphone number yakho futhi ngemuva yakwalo ahamba ke ngamabili maku 16 u16 nje bawu 2 kusho ukuthi uzohamba nawo lo munyu 16 njengofakazi bakho wena lo usalo munyu 15 sikwazi ukuthi sikufonele ukwazi nje ukuyiwinela imali ngempela enkulu ngoba oqala simtomulile uzowina 1500 owesibili ewine 1000 thathu uzowina u500 rand senzele ukuthi nje nathi bandla ngoba nami ngumuntu wesilisa nami siyazihalalisela sonke thina abantu besiza nga 92 besikunikeza lona kuphi na kwamkhuculule bangisho ukuthi ama product ayatholakala kuwo onke ama pharmacy nakuma beauty shops la ngibalo beauty zone no cosmetics beauty nalapha eGoli ke eGoli sine office esinalo eGoli silapha ku market building number 84 President Street kodwa 30 number mlaleli ukuze ufike lapha eGoli ngoba nami eGoli nje ngihamba nje kodwa ngilazi kodwa uthi masufike lapha na eduze kwase Carlton sathi bese uyafona ithi 060 649 4794 uphinde futhi ufone futhi ithi 060

0: nawe ngithi angwandlulisele kuwena lamazwi mangenzeka ukuthi akazafike emadlebeni akho yabona isenzo senzile ngolihlano unqaba ukungitshena ukuthi nizobe nilaphi ngeweekend
1: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
2: awume esindaye siqale la kuqala nje uzwa konke lokho kushoyo ngiyini mina ngiyini mina
0: awuyona into wena umuntu
2: ngizalwe nini ke mina
0: oh awuzazi intuzalwe nini manje wabuza kumina mina hlobisile ngikhiphe isiyalo la inkinga hlobisile ziphukulalela ngikhiphe isiyalo mina hlobo ukuthi kuyobaluleka ukuthi kungenwe kwakho
2: cabanga ngoba leso siyalo sakho phela sizingena ngapha siphuma ngapha manje
0: ngenxa yokuthini
2: ngikulalele kodwa ngikuzwa usuthini ngenxa yokuthi
0: sengitheni
2: usungibize ngalokho ngibize ngakho
0: kanti ngikubize ngani hlobo
2: ayi
0: hlobisele ngikubize ngani ngoba phela umlalela ulalela sengikubize ngani kusenje
2: ayi
0: Sengithethe awulona 2000
2: wena. Hayi hayi hayi. Yaphinda. Yaphinda.
0: Yazi indlela osho ngayo ukuthi hayi hayi hayi. Kodwa uzothi mawa umuntu wamabhadi.
2: Hayi.
1: CFR. CFR. CFR. CFR.

0: emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Njalo ngumsumluko kakulehlano ngo-12 kakuqi ntambama
2: yabona amaqembu lawa ahlangena ombeni wona azosikhaya
3: azosikhaya ngane
2: ze ahlome ngayo yonke into lawa lamaqembu asikambukhlakanipha umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa phela yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
3: obana befuna
2: yobona ngekho amaphoyisa nje la intelligence
3: ibisivele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyihlusa iboneni yona i-intelligence
2: hayi yokubone kulethwa amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
3: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayiku kwakhalwa ngawo njengo-2021 yayikuphi pho
2: ku-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
3: kwakubani
2: ukhona esebenzisana nabantu ababezokwenza
3: lezo
2: ubani
1: ikusasa lethu kuyizwi loMzansi

0: Owakumbono uthini ngalokwaloko nalapha kwi WhatsApp line yethu 0638208448. Khumbula ukuthi kuyaye uqinisekise kakhulu ukuthi kuyaye uyawugwema umsindo mawuqopha ke i-voice note. Sawubo.
1: Yeah, uPhilisi Thombe ngiyakulungelela nabalaleli
0: siyaphila. Siyaphila.
1: NePhilisi Thombe hayi umbishop lo khulumayo.
0: Umbishop. Owakuba nombishop.
1: Hayi sibonge ukuthi uwanele imali.
0: Ey kunengo kuphambeni bale. Sicela usibalekisele umsakazo mphoya. Bishop. Asafa bishop, asafa. Iya mphoya.
1: Ukuthi sithombe cha mina ngithi hayi abe nje nisho ukuthi cha hayi isifundazwe sakwaZulu Natal hayi ngisithulele isigqoko hayi sahlonishwa la eSouth Africa naku ngizwa kuthiwa inkumbizi abantu bofika sezithuthiwe la sesisiwe le boLimpopo ngiphinde ngithi futhi kuyangithokozisa mangabe ngizwa iANC ithi uRamaphosa engazi ukuthi izomnyekela ebonele kulamacala akhe hayi lokho kuyangithokozisa akaboni angizwa ke
0: kusho ba
1: kade ngizwa nje la engazi ukuthi iANC ngathi siyakhipha manje be inkulumo yakhe le njoba
0: uzwa
1: why it ufuna ukunisa le committee ingasebenzi
0: uzwa kuphi
1: ayi futhi mhlambe ngizona njabe kodwa sithume kade ngizona nje la msakazweni njoba ngidlala umsakazo
0: ngasikhathe
1: futhi hayi futhi mhlambe ngizona njabe kodwa sithume ngiyacinga mhlambe lo ake ngikhoxiseke lo
0: kodwa nje angisho ngikhoxisa bese ngicheka ngasikhathe
1: hayi noma ngasakhumbuli but sithombe isikhathi ukuthi bekusikhathini kodwa lowo ngathi ngizwile nje kancane ukuthi ngathi i-ANC engazathi
0: uyabona ubungozi bokushesha uphawule ngento ongayizwanga
1: hayi bese ngishilo-ke but sithombe ukuthi-ke mhlawumbe ngizwene nje beyodwa kulowo ngiyakuhoxisa
0: kulungile ngicabanga ukuthi ukulelo daba engengaluka mina ngilubona la kwabe indaba yilo lo loluthi umongameli uyiyalele i-ANC ukuthi cha ayikithi ukuhlehla kulelo daba
1: lo lokhuluma
0: ngalo ukuthi wena iangle yakho qhamuke ngayo mina ngeke ngahlangabezana nako ukuthi umengameli yaliyense ukuthi akikithi ukuhlehla
1: uthi ayisheshe ingabe samseka
0: cha angithi bese vele sithiwe bese thatha isinqoma kufaka isicelo esiphuthumayo naye ukuthi ingenelele enkantolo so ke ufuna kube udaba lwakhe lo no speaker nenkantolo
1: hayi ngizwa kahle ke futhi sithombe kodwa ke hayi mangabe mangabe kunjalo ke futhi hayi kuRaja akabonela
0: ubaba bishop singaqinisa sponsor ka bishop asibonge
1: dadu ngiyabonga
0: futhi siyabonga futhi 21 minutes after 1 right kunabe bishop khala ngathi uzwe kancane kodwa futhi hayi uyahlehla kube ingozana ngathi ngezwe kakhulu bese siyaxoxa hayi Niyaphe. Siyaphela na. Ulibethe kanjani ucingo lapho? Khona engathi khona. Nakho ke.
2: Yebo.
0: Uba nesikhuluma na.
2: Kusenisho mzongo kodwa into nani.
0: Mzonge, kuthi khuphuka mfowethu noma ubheke indlela ulibambe ngayo ucingo lwakho.
2: Yebo, mfowethu khona nje into enza umuntu ukuphela bavuthi naye ngizamtsala. Ngibona nasekuseni futhi bebhizi bele kube njova so lana webavoti alikho ihlobo lepolitiki elizoyina ukhetho ngokukhankasela kwe-platform nokuxhela kwe-platform alikho izoto ezolahlekelwa iqembu ezolahlekelwa amavoti ngokugxela kwi-platform so abavoti kona bakulani baku-understande lokho umuntu apho kwasecenjini bakhe ungagxeli iqembu engasibavoti
0: Aw ukuthi angozi ukuthi uthini mfoka baba mina wena ngikuzwa ungitshela ngalapha uthini wena
2: ngitshela ngokuthi ukucacisela abantu abasebenza
0: ithini content ithini ni content yale statement sakho ithini content yale statement sakho
2: ngiphathela wami futhi ngithola abantu bahlezi begxeka iqembu lami abayeka wabo
0: Maxa iqembu lezepolitiki Maxa iqembu ulingisa laba abathi angakhulunywa ngamaqembu abo nabekhuluma insumanzumana

ukuba ne-okhethe egcine evumelene ileto kubusa uthemeyo uzokhuluma futhi abamfani nako engicabanga uthemeyo kunabantu azobakhipha angeke ukuthi mina gambusho nize ngimangale uma kungathiwa mhlawumbe uKhethi Matyala utholakale ethule uma kubhekwa hlawumbe udliswe uphoyizin ngani ngoba njengoba nje eyisholo yena ukuthi uyimisele ngokusebenzisana nombuso okusho ukuthi kunamagama abantu ezohamba hambe kumele makawaveze so njengoba gambusho-ke ekuleya ndawo mina ngibona futhi ngokwami engasaphephile ngoba mina uma ngibuka Sithombe kodwa ngiwela lizwe eseliyona Sithombe kunabantu kwethu abafuna ukuphila ngobugebengu ngenkani even noma futhi igambusho sekubonakala ukuthi ume kunensolo ukuthi usibanibani njengoba hlampe ney'moto ey'ngaka nemizi emingaka wenza ukuthi so uma-ke wathola ukuthi kunabantu abamlandelayo enze isiqiniseko sokuthi labo bantu abagudluza lowo muntu edolokhe ngani ngoba abanye abantu Sithombe futhi kuyacaca ukuthi ume ubugebengu buyabakhulu kahle bona futhi buyakhokha ngoba futhi wathi ume baba nemali akulolu thene baze babopheke ngoba ukwazi ukuthi umuntu into azosenzana kwethu imali ngihlunga Sithombe kwethu ngani ngoba iningi Sithombe thina abantu abasemazingeni aphansi when it come to crime and washo gambusho ukuthi if umfethu usolakala noma kwatholakala ukuthi kunento encane kwenzele obugebengu le mgudu ishiwo imithetho osection bani abasebenzi kuthina kodwa uma begambusho ukutholakala kule bantu abaphezulu emfethu lento ebuholini kuthiwa cha angase ukwazi ukumbopha kunosection bani efele mawu-apply ngani ngoba leyo nto isolakala kumuntu othile but if uthumba ubuka uhlobo lwecala liyafana necala elenziwa umthethandaba kulegcineni umthandaba enafela boshiko the trial is Sithombe ngithi uma ngibuka mfethu ukubuza ukubakhane ngomhlaka 1 njengoba esedutshulwe uma ubuka mfethu kunabantu la abazama ukwenza show ukuthi akumele futhi umefike lapha akakhona amagama abantu ngoba kusilabaningi abantu abazovela yona mfethu ekungamele babekwe

lento eswelakala kumuntu othile but ibuthi ngobuka uhlobo lwecala liyafana necala elenziwa umthethandaba kulegcineni umthandaba enafana aboshi the strongest strong thing ngithi uma ngibuka mfowethu ukubuza ukubakhane ngomhlaka 1 njengoba esedutshulwe uma ubuka mfowethu kunabantu abela abazama ukwenza show ukuthi akumele ukuthi mesike lapha akagula amagama abantu ngoba kusilabaningi abantu abazovela yona mfowethu ekungamele babekwe

0: Okay. Ngathi dance nogwala kuinqebu leyo.
1: Eh.
0: Ubaba lona bengamazi kubaba uDuma kude lo. Sihlangana emcimbini kwangubane kunenkonzo.
1: Ekhabo mawa.
0: Eh, bekunomcimbi futhi kusasa. Right. Mabe hlezi ke lezi ko ngiyacabanga ukuthi ke umuntu ongathanda ukungithengisa kakhulu kunekhehlela umngani wami lapha ubaba umngameli ungqobo. Liyangihlupha ke lona. La ohlanga.
1: Umongamelwane.
0: Eh, amakhehla ngihlupha ngihlala nawo.
1: Umongamelwane. Wenhlangano thize.
0: Webani.
1: Okay.
0: Ehhe, webani ya eMathopia. Right. Uyena ngicabanga ukuthi baxoxelene. Kanti ubaba uDuma kude lo. Uyangazi kakhulu kodwa angazi nebusweni. Ngibe uhlezi nje la mina ke ngiyathunywa ke lapha kwangubane.
1: Ingane ithumela. Ingane ithumela.
0: Hayi ngiyangithuma mabomva ngifuna ngayo.
1: Eh.
0: Hayi mabomva. Right. So abuya ngibizeke ubaba uNgcobo lona.
1: Ya mfuthu.
0: Mefika ke. Kodwa ke mfuthu ngizoshoshoba kunjalo inkulumo yabo. Uzwazi akumini umuntu odelelayo.
1: Oh so ngihlanganele nabasekhabo makho manje.
0: Hayi hayi.
1: Senihlangene.
0: Ekhabo mayi kangubani mfuthu
1: akona ukuthi. Lebe nihlangene khona. Ngithi labe nikhuka khona lonke uhlobo lembiza lokunginyathela.
0: Cha ngibize embiza eni
1: vele. Qhubekake. Qhubekake ngoba vele isingubane nesiduma kude nesichonqo sichonqekile la kuhlangene ngami. Qhubeka. Sengiyabona ukuthi ngizogadlwa la masu suziqhelelanisa wena.
0: Ngifuna ukukhuluma nenkulumo kaba uDuma kude.
1: Hayi. Ungacashi ngaye ngobe ngekho la. Qhubekake.
0: Awu fakazi.
1: Ufakazaphi ngoba ngikho mina lapha.
0: Mangifika la ngibuza ukuthi ngiyaphi ngithi ngiyaphi. Athule ngibona baba khona inkulumo afuna ukusalana. Ah hayi inkulumo ngide eqale ngikhuluma. Wathi manje ngithushwaye le ndaba yesigansonzo. Hey vele ngibona. Oh yala ngisola khona. Kodwa ke kwa inkingana
1: ukuthi ngene la ngisola angiyena usigansonzo mina. Ngundodiza mina ungangifake indabeni engayazi. Right qhubeka. Mlomo phela isho balokuziphungela.
0: Hayi phela vele gcina ecacile
1: umntwana. Oza nendaba.
0: Ehhe, hayi gcina ecacile. Afonela umama ke lapho umama uDuma ngothe naye. Hathi hawu. Hayi bo. Hathi hayi hayi, nina nomntwana. Ingakho ngifike siphethele ukuthi usigazi wonzo wena.
1: Sinjani nomntwana?
0: Kuthiwa siyahlekisa.
1: Okay.
0: Mina ngibe ngisho ngiyahlukumezeka. Bona bathi siyahlekisa.
1: Wena ngaqa nje wena ndingusiganso sina ukuthi kwacaca ukuthi kushiwo mina.
0: Eh hayi mphela ushila umama phela.
1: Ngaqa nje wena yini?
0: Cha.
1: Ungayikhuluma into ongayazi bese uyafakazisa ukuthi ubone ukuthi kushiwo mina.
0: Hayi phela zovela ubisiganso zangempela.
1: Mhlambe kushiwo. Mhlambe kushiwo usanele nje ngayo.
0: Kodwa cha ngokhonza. Hayi ngizwile naye ukuthi uyaapply impela lo ngiyazo. Size. Right. Hayi uyakhonza kuba uDuma kude mfowethu. Usela monti.
1: Eh.
0: Ethi pishobe. Sebu enkinga yami ukuthi ngendlela bekuyisiphithiphithi ngayo ubevele ezoshishambe. Eh kwa ukuthi ngaphithizela kakhulu. Manje sabonane siyahamba ukuthi ngacanga ngazange ukuthi ibandla konje yalohlawo lapha into. Kodwa usela muntu.
1: Eh Bishop uDuma kude uNzimasa.
0: Yeah.
1: Uma kuukuthi
0: address yena futhi hi man.
1: Awuvalindishi chonqo.
0: Okay.
1: Uma kuukuthi you have snack listen.
0: Yeah.
1: Ubekile indlebe.
0: Yeah.
1: Ngiyabonga baba ngiyawuthola umkhonzo nangoba kungenaso ke isiqiniseko babuduma kude ukuthi indlela eseyibekeka ngawo lenkulumo iyiyona yini baba ngiyangiphululimo iyiyona yini bishop lami le asebeka ngayo umne wethu noma usethola indlela yokugalela ngoba vele uhleze efuna amaloops okubambelela la kimi kodwa ke baba ngiyathobeka ukuthi igama lami liphatheke kahle nala kujajulwe khona kunemicimbi Ngicabanga ukuthi ubaba methu siyamjabulisa yize ngisuke ngihlukunyezwa mina kodwa kulungileke umuntu obona into enhle komunye umuntu kusuke kukhona into enhle ngaye it takes a good person to see the good in others ngiyathobeka bishop ngiyathobeka hayi soni isigansonzo lesisigadla lesesiuchonqe sisigansonzo baba hayi mina sengibongileke kubaba uDuma kude nasondelene nabo abathandizi lomzansi
0: mina kodwa ke
1: ungazifaka uzifaka apho wena
0: ngishawelani mina
1: ungifakile endabeni yenu
0: cha ngufaka ngiphathele
1: umkhono awufakwanga yimini so into engizama ukisho ukuthi awufakwanga yimini uzifake wena
0: what you are facing impela ukuthi athi kuzungeza insika nawe
1: ngiyang recruiter
0: a 2x2 battalion
1: ngene ngibeke iitembu nithi nikhipha ukufa
0: kunini angazi ukufuna ukwenzani kodwa uyafisa ukunyathela nawe
1: okay
0: uthi nami bese ngithi ubaba ngicela ukuthi azame ukungiremove angkodluze yabo

0: Sithokoze kwakho yezohlelo sikaGomagola Drive Show lapha yempela ke ngasesigabeni sokugcina salwa ke nje uhlelo umlaleli ebekwazi ukuqhubeka ngena she kona uPaula nje kwakhe somsakazweni izwi sabona
1: Ayibonga mangubani
0: Eh molo ma unjani
1: Ngiphilile nganyama uNkulunkulu
0: Hayi
1: nami nganyami uPaula mina namanje endlela isime ngibona isona noma
0: usakhona ma?
1: Ngikhona. Kungeyona yokuthi sizobulala abantu, kuzobulawa abantu. Yabona le nto mina sengiyibuka ngenye indlela lokhu kwethu thina la eSouth Africa. Kwaqala i-IST ne-ANC phashayana sodwa. Thina asibone abantu bezimpi. ISouth Africa selokho nje bafundisha abelungu bawofakazi. Impi asinayo kwabanye abantu. Nakuba belungu besingenayo impi kwabayibona abane-PSAT befika ngezikhathi zokhokho bethu kodwa yinto edlulayo leyo. Mina ngibuka ukuthi manje uma befeyila kusasa ngempela bezwe kahleke manje abantu bakithi eSouth Africa nesilo ukuthi asikhuleke manje singabe sakhuluma sikhule du kungabikho lakhi yakhona singathathi singasasithethi emntweni yala eSouth Africa. Bahlale laba basebenze bona benze yonke thina singabe sekhuluma uNkulunkulu ukhona uzothi ululela akunandaba ukuthi abantu banezono ey'ngakanani sekuyisikhathi sokuthula manje uma ngabe uhulumeni wethu elwa nathi ukuthi asivumele abantu beqhamuka ngaphansi beshiya amabhilidi akhwanga abelungu asebolile sekuze kwabona wethu thina nasenzela ukuthi mna ngumfana kaNkulunkulu ungitshena into ey'ningi eziyimfihlo ngayi ensibe kodwa abathula abantu eSouth Africa kusasa makuthola ukuthi abaphumi kuthiwa abahlale iy'ncwadi ayidingakali elethize nathi kuhlelila yebo umamntu ethola umsebenzi ngokuthi uyawazi lowo uyosebenza leyo mnyaka emibili emithathu awuthi usezoba ngowase-South Africa unomphela akuhamba ngiyanenga abantu bakini ngiyanenga thulani ukuthi du emveni kwalapha angeke uNkulunkulu ahlale phansi ngawa phu haleluya
0: ayino kolongele sabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 kwakho Mangubane Ntombi Ntambama ngiyakubengelela kuwena nabalaleli. Uthi ke Mangubane kuya uthi ke siyawutshena umphakathi wazola seNingizimu Afrika. Ukuthi ke abanandaba nathi kube kakhulu Mangubane uma ngabe nje ubuka isimo sezwe ke laseNingizimu Afrika. Indlala Mangubane yidakamizwa ngenxa nje kahulumeni. Uma nje ekwazi ukuvikela ke abantu bangaphandle ngobugebengu phambi ke kwakhe ngeke Mangubane ke basu ngeke Mangubane basuswe esihlalweni uhulumeni uthi ke Mangubane ake uthi ke sibhikishele okay kulungile umlalela kazama uyibhala ke ngendlela ke leya comment ukuze sokwazi ukuthi ke semfundele ke yona uthi ke amen Mangubane ngiyakubingelela sengathi ke linganganetha osukwini ke lwakusasa

0: Babu Mtshali, mpela ke ngibone ke namhlanje uzomthola babu Mtshali. Cishe ke soze sibe naye ngalo ke isonto lizayo. 0604807164 sibheka nje abalaleli siza ukuthi ke baphawula ke bathini. Impela sonto ibaphathe kanjani? Sawubona.
1: Bothe kunjani?
0: Siyaphila njani ba?
1: Ngokuthokozana ukukhuluma naye bothe.
0: Wethu.
1: Uyazi ukuthi kuyenza kwesinye isikhathi uke bothe. Uthole ukuthi uyikhandla ngento kanti awabelwe yona kodwa abahleli bento noma abantu abathinteka entweni bayazi ukuthi le nto ayifanele. Uyazi ngibuka lento amazwe lawase Africa angiwabona ethathinte ethanta ethinte Europe ethinta amazwe ase Europe even ubuka kule mdlalo World Cup onompempe mawuthi uyabheka kunabadlali abadlala emazweni amakhulu uthole ukuthi ababafoul ngama yellow card nama red card mawubuka umdlalo wabafana. Ibafana ngathi kune-penalty lefuneka ithole laphaya. Umdlali wawudlaliswa kabe boxing ebanjwa kodwa wagcina ukuthi mayese responde kwajajwa yena ngathi yena wrong. Sengisholo ukuthi mhlawumbe amazwe ase-Africa kufuneka ibheke lezinqumo zona mpempe. Bese kuba ubruce lolu daba lokuthi athi ilokhu njani i-World Cup le ingaphezu kwabafana bala eNingizimu Afrika uyena oselekthile abadlala kufuneka complain ngalokho. Kodwa ke mfethu angingandi kakhulu ngezinto eziningi kodwa amazwe aseAfrika anakho ukuqinda izonjezelo la kwi-World Cup noma imidlalo ethinta ezamazwe ngenxa yesikhathi sedela abanye mfethu.
0: Fwethu 0605071 64 bezenzeka ke kule mpela sonto kwindebe yomhlaba uhiba kithi ka Bruce phelile kanjalo sawubona.
2: Aphela ngathi la ngathi.
0: Ngiyambira njani ba?
2: Akukhona kana ukuthi akungiphathe kanje lento enzeke izolo ukuthi kuthi ngene le goli nje zokugcina kanje. Kodwa akulalo umdlalo othi bali.
0: Hayi kuyakhlaliwe kho.
2: Akudlalwe impela futhi angiqheki umuntu nje ngoba ibhola ngiyala.
0: Yeah.
2: Noma sihlukene phakathi singabalandeli kukhona abajabulayo. Ongazithi bahlala kuliphi izwe uyabona nje
0: hayi
2: ngizobona nalaba abathi umkhulu akahambe hayi angiba ngibabona be right mina lo bantu abathi umkhulu akahambe umkhulu sifake umlandelo esingawazi
0: ongakazi wenzeke
2: manje ngathi kuthiwa akahamba lihambe lethu abamusho ngazo zonke inkamba angiboni nomqondo lokho
0: hayi ngizwa kahle kakhulu
2: nomqondo lokho mina ikhatha liyasebenza lokuthi ngiyafisa sihlale. Bongani ngokutshela kwamasi.
0: Mfowethu. Alright, impela hayi. Ngolimi nje la kumaskandi ke kuthiwa kuyaqala ukwenzeka lokhu endimeni. Awu, hayi impela bekuqala. Kusetshenziwe khona. Kusetshenzwe impela. Sawubona.
3: Hey mvela so right.
0: Ngi right. Ngaphandle nje ukuthi ngilale ngiphoxekile.
3: Ya, hayi mfowethu. Hela ukuphoxeka into yomuntu.
0: Yeah.
3: Yeah, ayikona mfethu asibonge nje mina ngihalele ke ngikhulumele iqembu lesizwe nje. Ibafana bafana ibokona isiphoqile izikuzana isihlisha siphoxa ba uko ungu 1-0 ngeke uthi ba unikwini ngokwenele. Ayikona isihlisha siphoxa shene.
0: Hey. Nzima kakhulu kodwa ke hayi asibabonga abafana. Alright, okay. Siqhubeke sibheke abanye abalaleli ku 0604807164 sibheke nje ukuthi ke baphawula ke bathini ke kusona kulesi sikhathi ke impela ke nje samanje cishe ke ngabe ngenza iphutha uma ke ngingakhulumi nobaba ke impela ke umtshali lesi sikhathi samanje sathi umlaleli ke sizwe mase siyalapha kubaba umtshali ngifuna uvo lwakhe nje ke bafana ibinkulu impela sonto sawubona. Ngiyaphila bami.
4: Njani ba?
0: Siyaphila.
4: Hawu mina nami ngiyazi bafana badlalile mthini adlale kakhulu kunalokho le game ya 2010 akuloku cha badlalile bafana base South Africa. Hayi ya babuye siyalindile.
0: Eyi sibalindile siyabonga bami
4: nazo ugogo lahlaphansi la emlazi wathi.
0: All right, okay. Siyabonga kakhulu. All right. So bheka lapha ke kubaba.

0: 25 minutes to 10 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ngiyazi ukuthi isitimela sothando family matters namhlanje lasuke sikhuluma khona indaba ezithinta ke umndeni ngokunjalo ke nje into ezithinta nje it could be your child, ubaba, umama, extended families, but ke ngenxa yokuthi ke sina amaphepho ethu aphezulu ngohlobo lwesimanga akekho ongathukile ngosuku lwakusasa nokuthi kuzoba kwenzakalani. So siyadinga ukuza ukuthi inhlangano ehlakene zezamaphoyisa zithini kulolu daba lwakusasa, nawuzwela usekhaya uzohlisa na umoya ngoba okusalayo sidinga ukuthi ke la izweni sigcine siphephile. Njengoba ku 24 minutes to 10 ngicela nje ngemvume yakho ungivumele sithando sami ukuthi ngigunyamathe ngithi mangibuya ke siqale siyolalela inhlaka lezi ke zamaphoyisa ukuthi zithini. Emva kwakhona sizoba sesiyayiqhuba ke ishow njengokujwayelekile. Mina nje nawe siye ezindabeni ziningi niyayithumela nawe makhona udabula ukuxakayo ofuna ukuthi siluxoxe la emsakazweni, enze njalo 0746542460. Lapho usuku ngibhalela eceleni, uyangibhalela eceleni 0746542460. Ngibhalele ungirekodele eceleni ngizolibheka bese ngiyalithatha ngilifake khona la emsakazweni. Kodwa konke kusuke kwenza ngemvume yakho. Abanye baye bathi mamdoda ungayifaki iVN, athi omunye ungayifaki bazongizwa, sebeyalazi izwi lami ngoba phela ngithi masithi abalali bezomzansi all over the world, ngisho UK, ngisho nje le kosentini kogo siyaziwa elasikholo. So ubaluleke ngohlobo lwesibanga, ubaluleke kakhulu. Uyarekhoda, uyathumela noma uyangibhalela, uyathumela 0746542460, 0746542460. Inombolo leyo eyam yesitimela sothando. Si ukhipha udaba olukuthintayo, ngenzeka ukuthi le mndeni, ngenzeka ukuthi lesinqanda mathe sakho, ngenzeka ukuthi olwakho uqobo lwakho xa kuwena umqobo lwakho kuphela. Okunye nokunye chaba kithi kangikwazi ngoba ngisho TF ubuza ngale ka 0784947274. So ngiyazicelela bakithi le engivele ngiphenduke sengibuzwa ngezinto ezi ngiyachaza nje show u9 to 12 lo engisathenjwe ngawo njengamanje. Okunye nokunye cha ngikwazi, ishi inombolo zabasakazi ona umuntu ayikhiphele yena nawe uzibambele njengoba nami ngiyikhiphela nje izindaba. Angathi sefika lapha ayi number yakho ngiyithathe ku-stod ang yo phela umuntu uma uzomnika inamba fanele iqale ndivumelane ngiqale ngiyombuza khona umuntu odinga inamba uyavuma yini nayizolona abesethi ayilungile mnikeze manje ayibole lo mdanto emingaki noma ngabe kuthi uyayikhipha emsakazweni. Kodwa ngiyasicelela sana zami ukuthi ningangenzi kanjalo, ningisize nje asikhulumeni ngesimo sothando nesixaka wena, ngabe yinhle ngabe yimbi sikhulume ngayo kuphela ukuze ishow iqhubeke ngoba this is a reality show. Alright, ngivumele ngigunya mathenga ukuthi mangibuya siya straight kwi net joint lapha la kuhlangene khona media briefing engifuna uyizwe mayelana nezokuphepha osukini lakusasa u30 June. Para kwamanje angithi hloqo ngiyabuya.
1: Izwi lomzansi, izwi umehluko. Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM.

0: emsebenzini yavuka kusasa batheni abaqashi abaphathi batheni ningezi niyeza kuthini kuthini itheni yasemsebenzini uma umuntu osebenzayo most especially bakuthi uzovuka nje kuseni uyosebenza what is the plan kulona lowo osemsebenzini njengamanje noma ozosebenza usuku lakusasa ithini into wena ulibona kanjani usuku lakusasa since uwe uzwa kuthiwa ezokuphepha ziqinisekise kakhulu awu ufila safe ngokuphumye ngaphandle 0604807164 sikumsakaza izilomzansi sawubona
1: ubona nje ukuthi ngiyona
0: siyaphila
1: ngiyandibona
0: yes Nembeza
1: ngiyaphila phela emathi ekhipoko la sengasenza la esikoleni
0: yeah
1: mina umsebenzi la ngithathe
0: okay
1: ya lo umuntu ngalayi kwaqini ayikho challenge engayibona akukho ubusungu engingabuki ubusungu lesi
0: yeah
1: akukho esingakuboni kwenzeka kungenzeki kwenzeke sibenhlahla ke thina ukuthi mhlawumbe la emgwaqweni siye sibike nje uNkulunkulu mina ngathi uGqoso ngikholelwa ekutheleni umthandazo engathi uyisolutin kale uyifuna ngompela ezi-right ma ngifika mna ngibathatha ngiye ngicele nkosi
0: ngicela
1: ukubabeka emakethe ngifike bephelele lokade ngizokwenzeka ngiyacela nkosi ngifike ngibabeka emakethe kenzeka thotho bengafiki mfethu ubungayitshelanga ukuthi uzokwenza into ey'fana nalezi
0: nkosi yami
1: yabo nje wafika ngigoqele sisidoda awu ziyenzeka izinto futhi ezibuhlungu kuthi sisidoda ngisho nje kule yale mashi ezoba khona kusasa engiyibuka ngathi iqala manje njengamanje sikhalile nje kamanje ukuthi sikwalusa abahlaba babuya mina ngisembhedeni la ngiyihlalele manje angisafune lutho kodwa engizokusho engizokucela nje emphakathini umphakathi ngicela ukuthi nilalele kahle nizwisise kahle kuwumhlali ngiyayazi le nto le eyenzakala njengamanje ukuthi iyingozi ngaloluphi usoko ngiyacela bafethu nibe ninabantu eninabo abangaphandle dodwa babafihlile futhi nokusho lo ingozi-ke le ezothiqhamuka manje kuthiwe abantu balihlaza sisidoda kanti abantu abekho lihlaza abantu bahambisana nento ebaphethe ngaphakathi eyi-enga yabo sisidoda abantu bacasukile futhi ngaza bafuthi ihlele ntabeni ziliwunga wawuyitshela ukuthi nomfana wawuyitshela ukuthi nomfana wawuyitshela ukuthi nentombazane wayitshela ukuthi nanga umuntu wesibili ozokwazi ukuthi ambelelele ikhaya uzamagrafi entabeni kuney'ngane zabafowethu yinga nje mfethu ngiyaxolisa ukukhuluma leli gama emsakazo ngiyaxolisa abafowethu angithandi bafowethu ukukhuluma igama leli ebuhlungu into ebuhlungu sisidodo sinenkinga yabaholi bethu sebekhuluma ngama-et amaningi bakhuluma iy'lungu ey'ningi bayiyazi mfethu babulala iy'ngane zethu bayazi sidoda ukuthi babulala iy'ngane zethu sidoda siney'ngane ey'ningi fethu ezihlakaniphe ngendlela ethi maka
0: sidoda
1: sidoda uyabona thina lapha erenk erenk sinawo yonke cebo yomuntu okhona fethu sezingane masitulunga fethu uyamthatha nomsodo zeduze umbuze ukuthi uthini sidoda ngicela ukutshela ukuthi sinomfana erenk obekufunda uyazi yampani ukuthi sifakela ama-DSTV mahhala ngiyakutshela sesidoda lomntana ngiyaxolisa ngikuveza le nto le DSTV mahhala siyayibukela nje ubesebenza eduze komlungu thizeni badla ama-glas uyangezwa sisidoda kubuhlungu kethu manje uyabona nje kukhulunye iy'lungu ey'ningi manje kukhishwa 600 million for one day ukuthi abantu bathi bane-peace march bathi Mr. Mongameli, le cabinet yakho yini eniyenza ebhodini ukuyi-border system ukuthi baqala ngabantu nafaka abantu sizosebenzaphi thina mfowethu sidoda bobhrand ingane yakho ena-10 years njengamanje yini ezoyenza kusasa mpeli Mm.

0: tata pin din izo yi.
1: Eh?
0: Manje ukuyini ngayini ukhiswa amasosha nacabanga ukuthi nabasosha nala khona ngani sitoda ngifuna ukukutshela mfowethu ukuthi amaphoyisa ngiyazi mfowethu amaphoyisa fethu siphila nabo lawa sethu yazi ayikho into abayigada ngusasa bahlukene phakathi kubonke fethu bayabaqasula lento fethu ngoba sikhuluma ngento ethinta thina sonke fethu iy'ngane zamaphoyisa ayiphelile mina ingane kadadewethu kade ngiyifundisa sisidodo ibise amajuba college baseqeda uphilisiwe fethu kodwa uphilisiwe wangilazi ngathatha imali yami fethu ngayo kufundisa kwanza amadrafi uphilisiwe fethu kwanza
1: amasamthembele
0: kwethu ukuthi uyena mfowethu yonke lento yenhliziyo lete ngikhuluma fethu into esemphakathini fethu manje sinohulumeni odrive ukuthi senze lento le efunwa wuye uhulumeni ufuna ukuthi senze into efunwa wuye sidoda yazi mina ngiwumembe ezongenaqala bengayilamula lento ngingedwa zwini bengayilamula hamba kubantu futhi uyokhuluma nabantu uhlale phansi ucwalise impethu yeza uyazi ngitshela ukuthi mangafika maphosa la kusaphe ohlange ingane zami yasenanda ngiyahlapekisa konke okwenzekile ngiyaxolisa ngazokuthi sikulungise ngayiphi indlela mhlawumbe ingakhona i-solution fethu ngiyiphi indlela enibonaingayilungisa ngayo ngaphandle kokulwa nothi ukuthi izokhiphela amaphoyisa ka-600 yazi ukuthi zizothola ukuthethenapha kasisi iveli yakhona iyafuhlwa sisidodo khulukhulu wami angiyasikaze iyafuhlwa iveli yakhona kuno-600 million okhishiwe just for one day ngokuthi izimali ekhalisa abantu ukuthi abantu abasebenzisa isidoda mpethu kusebenza abantu bangaphandle mpethu yazi ukuthi imali yangabasebenzi bafethu yazi ukuthi kushawutemp uzile emini ngisho utemp asemini suwela ekuseni yababona abantu bemsebenzini ngambona ukuthi erathi eyilungise pholisa iyicathule uyayibuza ukuthi ngiyoyenza nini lento eyenzayo lo muntu suka lapho isiziyo sethu ukuthi ayi ake ngizame enye indlela njengamanje kuqhina kugangeka isidoda ababafisa abagangayo njengamanje abathandi fethu nohulumeni okuwuyena osithatha sifake khona lapho bakhuluma yonke inhlobo yesilungu mpethu mina nje nengizothi nje mhlampe ngangiza kwethu sicela sibumbaneni sasa hambeni siye lapha kule manje noma-ke osomaphoyisi lebu besijikelile futhi nginombuzo odwa kibo ngiyobuza ngelinye ilanga sidodo mina ngiyafesa-ke manje ngifesile nje bafuna udriver ngiyacela angithathe ngazokonikela mina amaseyisi esiphila kuwona sisamanga ngoba into eyenzeokodwa into ekhulunye namhlanje asiya nje hambani isasaniyosebenza uma sisidodo kungakekuthiwe kuneyindi elisayo ngizobuza ukuthi ngingabonini ngoba ngiyigaba elithile ngenze ngisho ukuthi into eyenzakalayo isidoda
1: usuhlehlile-ke manje usuhlehlile
0: isihlungu sesiphilisana kona futhi ngifuna ukuthi ngelinye ilanga ngiyacela ukuthi mhlampe ilobilobi uma kathiwa ngithi akakhulume noba umzini ukuthi akangasithembini ukuthi sikuphi thina bodrayiva bamatekisi mhlampe ikuphi la futhi khona bangithi sesesinyona yile ngane yami esengihlulekile anginayo imali yokuyifundisa ikuphi la-ke bekhiphe khona umfundazwe labo sobatekisi ikuphi la-ke bekhiphe khona
1: bethiney'ngane
0: ziwuthethi sesiyifundisile kodwa everyday bafowethu nimukela imali yabantu anikwazi ukubasiza ney'ngane ey'hamba entabeni ziyayingazi zikhona bafowethu kulungile amen
1: ngiyakuzwa eyi ayithulile inhliziyo yakho unembeza ngiyakuzwa nembeza ngiyakuzwa 0604807164 noma uthi 0638208448 umsakazizwe sawubona
2: sisdoctor
1: yebo sawubona
2: ngiyaphila sasal
1: ngiyaphila
2: hhawu ngiyaphila baba ngiyaphila khona lo shozi la

0: Alsaz toleyo na izo wazi utiglelele inyomu fagaza mataba mtulu sugu no sugu nga imkikizo ya la TEF.
1: Gwami ya rondo wa singisese saimu na sangu sapansi, sangu sapansi. Sengi, ikuna pelibu taba ntuba ya kalali, shimu utimiki siyabizi, angazi trupe nsingali. Kote nji, umundo onga apilile osusha nji inti inki nge ningi, sengi miyalela suenanchi. Siyasiza, sasiza mputu amla, ese ningi nga. Isibindi sakhe selidlavazekile sehlele esibhedlele i-treatment yasesibhedlele yenza kancane sawumthengela sona wavuka phansi wavuka phansi ayinto yenjisisa iyasebenza fuqama mani yalo nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngisuke ngisiphuze ngibe ngcono mase ngiqala phansi ngidlele izinto ekuthiwa udokotela athi angazidli ngoba siyangisiza nje kakhulu sisiza abantu abaningi siyabonga sishemisisi into yeni iyasebenza kakhulu kakhulu siyabonga kakhulu.
2: Oh sawubona sisidodo. Hayi nami ngisizile le TF detox. Eh ikade nginenkinga iminyaka yale nto kuthiwa so Martin staff iminyaka kusekele ngisemncane nje nginalonto leyo kuze kufika la ukuthi ijike ibe yilonto emsimpheni kwangathi ibhanda antiyona. Yabona uma sekushisa ngangalali kahlehle bengilala uma kuthanda yona ngoba besihambisana neweather uma kuzokufuna ukunetha imvula besengivele ngazi ingakafiki imvula ngisho nezulu lingakashintshi kodwa bese ngivele ngizwe ngayo le nto. Yabona manje angisangi ngisho netincane nje into incane uma kunetha imvula sengibona ngayo imvula inetha ukuthi le nto kade yenze ekuqaleni ayisenzeki. Ngingisizele nami dodo i-TF yakho siyabonga ungakhathali ngokuyimemezela.
0: Asisoze sakhathala kwakho nje ukuthi usithinte ka 0784947274 angiphindi nombolo 0784947274 kathi if you live a healthy lifestyle I wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho ihhovisi kuphela elizovalwa esilivalayo kodwa ema-pharmacies ikhona imikhiqizo yethu hambe Pine Town eManhattan zikhona eSpingo esizamed pharmacy ngeclasi ophikenweni ikhona ePhila Nathi Pharmacy, ePhila ni Emol, eyithole Hammersdale Junction, ikhona Riverdene Pharmacy la eNewlands, kade bephelele kodwa sikhona manje kwaMashka eMva kwengena Center, ekhama ngapharmacy eNande Dube Village, eNanda Pharmacy seyithola nalapha ya eGateway eCity Gate Pharmacy, ikhona noChicken Licken uyayithola, uyithola nje indaweni eningi engeze ngiqede, nansi nombolo 0784947274 0784947274. Kati if you live a healthy lifestyle I wena wedwa kodwa uphila kahle wena nomndeni wakho angiphindi nombolo u 0784947274 kati if live a healthy lifestyle I wena wedwa kodwa uphila kahle wena hawubakithi nomndeni wakho
3: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi mehluko
0: kumbi simzuzu ngaphambi kokubumbana ihora leshumi nomuvo kumsakazi izilomzansi sisathi ngibone la ubhalile uthi hi sisidodo mina ngithi nje liyabuya kizwe manje kusasa mina ngiyimsebenzini kodwa kosibari abahambe bona kusho sisi wabasakazi uyabhala nawe uyathulula ubhalile uthi la oh angibingelele sisidodo mina ke ngiyasebenza ekusasa uhulumeni usithembile ukuthi ke osebenzayo nozo emashini baphephile bonke ukuba ke bangabi nethuba kuba benginethuba bengizoya komasha ngoba phela ngomunye wabathi ke abahambe labantu bonani mthembu umfana ke kaselebasini siya kwamkela izwi sawubona
4: yebo sawubona.
0: Yebo sawubona.
4: Ngiyami aphila.
0: Siyaphila.
4: Yebo, siyakhuluma nothando. Ngicela ukuba ngifishane nje ukuthi ukukhuluma kwami ungabisi. Dadada. Ya, kule nto yakusasa, siyasibonga isilo sona kwabo bonke, kuhlangalezwe, ukuthi ahlanganise abadidiyeli ney'nduna, ukuthi azibe khona kusasa. ngoba ukukhona kwazo.

0: thina sibonga uNkulunkulu phambili. Uma thina sinama plan sikhuluma nje thina sizokwenza ukuthi senze ukuthi uNkulunkulu uzohlehla. Athi ngoba ninayo isolution sibambeleni. Uyabona? Impi mayinjena kuyona yethu. EkaNkulunkulu ngoba akekho ngamcacele bakwethu ukuthi kudlalwa ngathi. Akekho ngamcacele ukuthi kudlalwa ngathi. Ubulawa kwezingane nje osiloko esisho. Kumhlunga beyabi ukuthi labantu abaphelwe izingane bebona abantu ababulala izingane zabo beneswa kuphuma 600 million ba bengeba saphinde bayibona azange sizwe lutho ngohulumeni ekhuluma ngalezo izingane uyabona naka ama truck nje industry la wazwala khona ukuthi khona i-truck eyatholakala ngezikhale ngakanani ingena la ezweni uma ayihamba e-3 awu 2 adlula nalezo izikhale ikhona uyabona ngempela ngempela ubungozi bukhona balabantu ngoba uyabothe beyasidelela kakhulu uyabona ukubona umngozi nje ukuthi nje let's put our God first sikhuleke njengoba silala sikhuleke ekuseni sicela usuku lakusasa ukuthi kube uyena uhamba phambili uyenza le nto ayenza ngo-1976 uthi kuyobhekana nabelungu bephethe ibhamu yathi iyuda sihambe siyofa manje same people okuyibona babe iyuda ngaleso sikhathi bathi hayi akubinjwe thina manje sewuyibone futhi angabe bethi nathi sawuthola nje umbuso bahlulwa ukuwulawula wena sisidoda bahlulwa ukuwulawula badlala impande esona inkece imali iyona le ebenze manje 600 million la imigwaqo la kondwedwe kobani mali abantu bayakhala amanzi awekho leyo mali ibingeke isize ukuthi abantu bavule impompo iphuma amanzi kulungisa imigwaqo basithanda njalo labantu hayi bahlulwa abelungu abelungu babesiprotectile izwe lethu ibona babesivikele ya lungile ma ube right inkosi yami asikhuleke nje kakhulu bantwana bakankulunkulu sibe nkulunkulu phambili uzosisiza kulo suku lakusasa mina ngiyalibona limbi kakhulu limbi kakhulu kodwa kuhlale ikhadi nje kube kubona athi ayikhona la konakale kakhulu kodwa unkulunkulu uma sibe yena phambili uzosisiza God bless you mom
1: siyabonga siyabonga Alright, uthike sawubona sisi abathike sihlukumeza abantu ke abalana uthike phansi abalala phansi kumele ke bathathe bayohlala oh babathathe bayohlala nabo emzini yabo ngoba phela njengoba ke sekuy disorder ezweni lethu nje alikho iqiniso lapho ngiyabonga kushunele madikwe Alright, siqhubeke sihlabele mgamu nohlelo ungashaya 0604807164 noma uthi
2: 0638204488. Sawubona lapha isitudio sisidodo. Ah, sisidodo, sikhula kusasa, siyasebenza. Thina ama security kumnyama kubovu, kuvaliwe kuvuliwe, yafana sisidodo. Irosta mayithu yangena yangena sisidodo akukho kube kugcwele ama security ke la emgaqweni nabasebenza ama garage ngawo petrol abathela upetrol yithi nesobe sisebenza sigcwala umgwaqo vele ngisho ngabe kuthiwa kuvaliwe kodwa thina nje kanye sibe semgaqweni sisidodo siyasebenza sisidodo ngiyamuzwa ukukhuluma ngamazwi ukuthi ubani Ngimhambe beke khuluma la uphuma lana sisidodo. Ngiyamuzwa uyancuma, uyancuma impela ukuthi kuzobe ezomthetho siqinisini sisidodo. Eh siqinile ngempela ezomthetho siqinile khishwa u60 uba u60 million khishwa ama million kodwa sisidodo for usuku olulodwa. Yini ukuthi kuyogadwa abantu bokufika ukuthi bahambe kahle. La bantu bokufika sisidodo yibona abazosiqedela izingane abazodayisa ama drugs yibona abazokwenza ubugebengu eSouth Africa abadayisa izingane zethu phesheya bathi bazithula imisebenzi yibona abasidayisela ukudla okubolile abenza izinto la eSouth Africa manje masekuthiwa kuyamashwa manje ukuthi mabaguduswe sekukhishwe zokuphepha amamiliyoni sisidodo amamiliyoni ayaphumula usuku olulodwa Kungani ngake kuzwelwe thini singama security sisidodo siqashwe ngaphansi kwa government siqashwe ngaphansi kwa masipala zipheliswe ama private companies nathi sike sihole imali engcono kanti ama million mawengaka awokhisha usuku olulodwa la eSouth Africa yo laze la ngabikho iqiniso emzansi angisho ukuthi ngithini sisidodo hayi ziqinile zokuphepha nama million

0: aphuma awosuku olulodwa lawo mamiliyoni lo azophuma ukuthi kugadwe abantu bokufika ukuthi kuyogadwa laba bantu laba abasidayisele abasibulalela iy'ngane e-South Africa ukuthi-ke mabahambe kahle bangalinyazwa. Sisidodo, bangakanani abantwana abahleli ezitratweni abalimele la e-South Africa abahleli ngaphansi kwama-bridge ngenxa yabo laba bantu? Namhlanje bakhishelwa amamiliyoni sisidodo ngawosuku olulodwa ukuthi mabagadwe bahambe kahle. Ama-security kadayelwe lwela ukuthi angene ngaphansi ku-insource, angene ngaphansi kwa-government, angene ngaphansi kwamasipala, kodwa lutho akuvunywe. Lokuthiwa e-South Africa imali ayikho, kodwa imali e-South Africa kwazi ukhishwa amamiliyoni okuthi igadwe abantu bokufika ngosuku olulodwa. Hayi, kulungile sisidodo, hayi kulungile nkosi yami. Angisho ukuthi ngithini, saze sacindezeleka e-South Africa. Yabo nje abantu bokufika bayabuswa, bazabe bephelezelwa, bemashwa, bevikelekile, bebekhishelwe amamiliyoni ukuthi bagadwe bona. Hayi, kunzima sisi, kunzima. Hayi, sicindezelekile e-South Africa, futhi uma ungumSouth Africa ngempela, angazi, angazi. Hayi, kunzima sisi.
1: Ndibingelele sisidoda, gcina ndibade emzinyathi. Kuzomashwa kusasa ngendlela ezomashwa ngayo. Mhlawumbe ayiphathe kahle abantu, nami ngithi abayiphathe kahle ukuze kungonakali igama lenhlangano yemashini mashi. Umbuzo osekutheni-ke kuzokwazi abayiphathe kahle abantu kungonakali lutho. Umbuzo osekutheni masekwenzekele lokho uhulumeni uzokwenzani ukukhombisa ukuthi uyazizwa iy'khalo zabantu? Kuba kuyizeleze uma kuwukuthi bazoyiphatha kahle abantu, ajike futhi angenzi lutho ngalokho. Akugqugquzeli ukuthi abantu bagange noma batapi noma benzeni, kodwa nje ngithi kuba yizeleze uma kuwukuthi akukho uhulumeni azokwenza mayelana nokuyiphatha kwabantu mayelana ney'khalo zabo. Ngiyabonga.
2: Ngibingelele sisidodo, ngibingelele nabalaleli bezilumzansi. Ewu, hayi sisenkingeni ma-South Africa, nakube niyabona. Ilizwe lethu hayi liyadunguzela nje, angazi mina siya kephi ngempela uma kunjena. Hayi, ubuhola sinabo, silekhe i-leadership kule lizwe esiphila kulona. Ingempela ngempela sothi sikephi sibe sikephi uma kunjena. South Africa, vuka mntu omnyama, vuka uzenzele, vuka mntu wase-South Africa. Vuka uzenzele ngoba musathemba ukuthi buholi khona into okuyokwenzela yona. Kunalokho labantu bonibulala nje, bonithumelela ngamaphoyisa ukuthi anidubule, anibulala, aniqede. So mina ngiyacela nje sama-South African mafowethu, siyeke phansi indaba eyikhipha le, siyishiye phansi ke silungise izwe lethu, ngoba ngempela ngempela maliyekelelwa yithini, iy'ngane zethu zosala zibe yini kuleli zwe linjena? Ake sisame nje ngempela ma-South African, sisukume. Ngoba thina ngeke mina ungithole mina kuthiwa hhayi sengiphumile ngeZimbabwe ngifike laphana, ngifike ngenza umathanda wami lapha. Imithetho yakhona iqinile kwamanye amazwe, akufani nala e-South Africa. Ngisuke nje mina, ngisuke la e-South Africa ngithi ngiye e-Nigeria, ngifike ngenza umathanda wami laphana, ngingene ngiphume nje. Akulula, akufani nala e-South Africa. E-South Africa kuthiwa yini, i-Banana Republic, kwamacangi, kwampunza edlemini, kwamazenzele. Ya ngiyangicela ma-South African, niyehlise umoya kusasa noma kuthiwa yini eniyenzayo, ningayenzi into erong ezongiqhatha namaphoyisa, ngoba azonidubula niqeda nibulale ngenxa yokuthi asinabo ubuholi bafowethu. Ngiyangicela nje ukuthi niyiphathe kahle, uma ngabe nenza lawo mamashenu ningasusi udlame, niyenzi lutho nje, kodwa nibe peaceful njengokusho kwabo. Ngiyangicela nje ma-South African, niyiphathe kahle iy'ngane zakwethu ukuze sokwazi ukuthi siphile futhi siphinde sibonane futhi nangemva kwayo le mashi, ngoba hhayi basicophile la bantu, bafuna ukusiqotha ngenhlamvu nje, into engiyibuka kubona. Ngoba yini bavikela le nto abayivikelayo? Bayazi bayahla bona lokhu abakuhlayo, thina esingazi yini labayihlayo. Hhayi, ngiyabonga sisidoda uMuzi lo wasenanda emapulazini, ngiyabonga kakhulu, kodwa nje hhayi inhliziyo yami ihlunga kabi.
3: Right, 8 minutes after 11 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ngikhona seyincingweni njalo 0604807164. Sizama ukuthi siqinisane, sibambane, sibambe isibindi impela. Kumele usibophe ngempela ke manje. Makunje asazi silindele kuphi. Siya kwamukela izwi, sawubona.
4: Unjani namntoto?
3: Ngiyaphila.
4: Ngiyaphila nawe. Hayi, kona ke mntoto, nami ngithi angisho ukuthi hayi inzima le mpilo le siphiliswayo lo hulumeni wethu. Kade ngiseThekwini ngafike ngabona kugcwele into engingaze ngize ngiyibone.
3: Today it was worse.
4: Awe, mabe ngingazi ukuthi abantu

0: ngakele ngayo kodwa nje ngikhala ngayo kakhulu lo 600 million lo othufakiwe ukuthi phela utshalwa amaphoyisa injani ngathi le mashi lesikhokhela imali engako ngoba imashi phela ihlezi zikhona hhayi uhulumeni uyadlala ngathi yabo nje uma ubuka le mali le yona mali bekufanele ithathwe lena kusaphothwe le nto lekhomishini kamadlanga iqhubeke ngoba phela ikhomishini kamadlanga ethi izophelelwa isikhathi manje kuthiwa ayisenamali ngoba manje kuthiwa ayisenamali okuyiyona into isasebenza ngempela ngoba izwe lethu kahle kahle liyalungiswa imashi le mas to mashi ibi i-right kahle umgqigqo wayo uhamba kahle kabi nje kakhulu even nanabaholi bakhona bayasho ukuthi le nto lena imashi iphephile bayagqugquzela ukuphepha kubantu akunabungozi nje nabantu bayabaluleka caba kithi akele bengadlali ngathi uhulumeni we-ANC bakithi yabona abantu abangakaboni namanje ukuthi i-ANC sibhekise ehlathini kanjani ngeke bephinde bebona
1: sawubona sisidodo ngiyakubingelela nabalaleli bezi lomzansi hey sisi ave nzima into esibhekene nayo kunzima ngoba wazi usukwini lakusasa kuzokwenzakalani mina la ngikhona kuyimanje ayakulelwe kuthiwa khintshiwe ngiyaqala uyabona ukuthi kwenziwe izinto obonayo ukuthi kusasa kusho ukuthi kuzobe kushube kakhulu inzima lento sesidodo inzima ngale ndlela ngoba labantu ningi umonakalo abawenzile la eSouth Africa kubuhlungu kakhulu kuthina kwasiyabazali sibona iy'ngane zethu ziphelelwa ikusasa kanje zihlala emakhaya ufundise ingane sesidodo kanzima uyifundise iqede esikoleni ijike ingatholi imisebenzi ihlale ekhaya wondla ingane zibe na-30 ulokulo kuzabalazile asithi isikhathi sokuthi wena uphumule ukuthi cha ingane siyasebenza khona ikufakayo uloku uyondlile nje ngoba phela akukho la uzothi ayiye khona ngokuyilahlele bani iyohlezi iyingane ngoba phela ayisebenzi ihlele ekhaya wondla ingane iyithengele ngisho into yokugcoba ngoba ayisebenzi ngani akukho la izophuma ibheke khona kunaloko izinga igcina seyingena ebugebengwini ngoba ziyabona umzali udonsa kanzima wenzela sona zona yihlile akukho la yithole khona umsebenzi zifundile iy'ngane zethu sihleli nazo emakhaya athi sisidodo kubuhlungu inzima impilo ngendlela eyisimanga uze ubone womzali ukuthi inkosi kanti mina ngophumula nini ngoba lezi ngane seziyindala fane ngabe sekuyizona eyitheka uva mina ngihlale ngibone nje bomzali ukuthi ngikhulisile kodwa ngenxa yesimo sisidodo esibhekene naso somnotho wase-South Africa wonke umuntu akayezweni lakhe sisidodo ayohlupheka khona uma kuthi kuyahlushekwa ayovusa umnotho wakhona uma kuthi bala e-South Africa bebevusa umnotho bavusa amabhizinisi abayowenza ngakubo bayenze yonke lento abayenza la bayenza ngakubo nathi sisabe sibona ukuthi senze njani ngey'ngane zethu kona-ke sikukhulekelayo ukuthi inkosi yami ingachitheki igazi futhi ngabi khona la kulinyezwa nakhona abalinyezwayo kuvele nje kube nokuthula bahambe ngokuthula kwenzeke zonke izinto ngokuthula sizawukhuleka singomama ngoba konke sibeke uNkulunkulu phambili ukuthi akasize noma isimo sibukhulu kepha uNkulunkulu akasize ukuthi nathi siyathanda iy'ngane zethu bandla yisebenzi nathi-ke siphumule usebenze uzogoba womzali usebenzele ukuthi lezi y'ngane uzondle ngoba akukho la uzothi azihambe zosebenza khona umsebenzi awokho kuvalwe yonke into bavale yonke indawo labantu akukho la ungabafici khona abahambe nje Nkosi yami ngokuthula hayi kabi uhulumeni wethu udlalile ngathi wasithwalisa kanzima uyena wasinika imali ayikho into esile nje yenzeka la e-South Africa ngaphandle kobugebengu bokuthi kuyantshontshwa iy'mali uze kuthiwa kutshontshwa iy'mali ey'ngaka uxakeke ukuthi lezi y'mali ey'ngaka ziphuma phi kanti khona iy'mali ey'ngaka nje ezibekiwe ekuthiwa sey'ntshontshiwe banika nebodwa ubugebengu nje bodwa nje sisidodo sithole kanzima sabazali emakhaya yingane seyikhulile ufanele abese zimele zayisebenze kepha ngeke uze uyikhiphe ingane ukuthi izoshona phi ingane sisidodo ngoba fanele ihleli ngaphansi kwesandla sakho ukuze ukwazi ukuthi

0: bamthwebulile
1: mabafe prophet mabafe
0: bamthwebule kabhlungu
1: mabafe prophet siya bantwana abahlanu mabafe prophet
0: Jesus. Kuhlungu ngoba uzoshiyeka ungenabo abantu ozalwana nabo.
1: Akulandaba makhosi.
0: Uzodiliza namhlanje.
1: Kulokudela. Kulokudela. Kulokudela muntu.
0: I give you only 5 days.
1: Kulokudela mina.
0: 6 of them bowulala njengempova.
1: Ngiyabulela makhosi. Mabe ngumncalelo. Mabe ngumncalelo. Mabe ngumncalelo makhosi.
0: 6 of them bala esandleni sami.
1: Jesus. Mabe ngumncalelo makhosi.
0: Namhlanje
1: ngaba emancwabeni.
0: Uzomkhupha inkosikazi wakho namhlanje.
1: Amen.
0: Ngoba ngiyomlanda labambeke khona, ngiyombeka emancwabeni.
1: Amen.
0: Ingcwaba lakhe lizoqiniswa ndimi namhlanje. Akukho namuntu ozona namhlanje.
1: Amen. Dabulela. Dabulela. Dabulela.
0: Ngizocela unikeze utata umgijima abathakathi. Umnikeze imigijima abathakathi emithathu. Mayifika ekhaya ngifuna afika aqhele ngemigijima abathakathi. Umnikeze ikhombo. Indiza yegazi oyilisithunywa no more tears ngifuna mhlambe ngezo zinto nabantwana bakhe wonke umuntu ekhaya ninike mahala namhlanje kuyoqhuza uthuli